0: Ahlahiyeli yamasiko 86 79 59 167, 86 67, kutani ku 86 79 59 167. Hla kumhaka hi leyi murhandza mangi seti mitlhavinyetana leyi hi nga ve hi tirhisana yona vhiki hundzileko. La ku tivaka wena murhandza mangi seti leswaku kunene loko ndzeni ka ngango ku xaviwa swo karhi leswi tirhisiwaka hi vula swithuthuthu, mimovha ni swin'wana leswi yileko. Kasi ke loko swileswi swi xaviwa hi ku hlawuleka hi wasati, wanuna wa swi tirhisa ke? Kona ke loko a swi tirhisa, loko movha lowu kutani xithuthuthu lexi tshika xi onheka, hi mani loyi a humesaka mali leyi ya ku lunghisa? Hi huma eka wasati kutani hi ka wanuna. A kona mingiseti seko leswaku allo. Mingiseta kulosa. Hello.
1: Aushen.
0: Bulana man.
1: Mama na Elena Gabriel Mashaba Barlowish Cabral Maputo.
0: Hoya hoya.
1: Ngichile. Baba mami.
0: Baba loyi loyi.
1: Oh, baba loyi.
0: Ku yingisela longoloko wa hina kusukela tola zo. Ina ka wonela ka wena kahle ku mhaka leyi hi dukadukisanaku hi yona.
1: A ka nhloko mhaka leyi. Mina ni vulavula ku a ku na ku hambana ta wena na mina. Eko a mali ya wena i mali ya mina. Loko xibya xi vonheka na le xa hina la kaya, a ni na mali ya ku ya tlhelweni ya ku kala wena u nga yi tivi. Hambiloko u yo ya vuya vuya ni mali u ta fika u ni nyika oko leya ya swakuka. A mali liya u onheka movha lowuya na mali liya yi li kona. Tshama mala a movha lowu wu yimile lowu. Maxele a na mali bava a mali leyi u nga nyika liya ni yi tirhisile maxikoni mali ya ku karhi kutani yi nga pfuna a ku yi lunghisa movha se loko hi wona ku a yenile hi to pimisana ku hi nga lomba hi engetela la. A movha hi wa wena, movha hi wa mina, movha hi wa hina hinkwerhu. A movha wu tirhela mina na wena. A ku na leswaku ve neni loko movha u li kona la phakati ka muti na ku xave wena mina ni nga kha ni nga wu tirhisi na ku xave mina wena u nga kala u nga wu tirhisi. I swa hina hinkwerhu
0: hi zona.
1: Loko se a muti lowo u ni hanyela lelo la ku loko u onheka movha na ku xave mina wena u ngheni ka tona, mina loko ku xave wena mina ni ngheni ka tona. A hi muti lowo
0: a ku tirhisa kambe vohle va wu tirhisa la.
1: A
0: swi na ku u xaviwe hi wasati u xaviwe hi wanuna hi
1: a swi kona. Ya a swi kona leswi swa ku loko ku xave wanuna loko ku xave wasati hinkwerhu ha tirhisa hikusa i movha wa hina la kaya. Xin'wana xin'wana loko o wa ku a bazi za swilo swa ku tala hina vavasati loko va ya vuya ni mali va fanela ku vonana a swi tiva swa ku laha ku fanekela xa ku karhi hi mina. Se ni maha leswaku ni xi lava lexiya maxi a wu fihleliwi wena na phakati ka muti.
0: Loko ku hi ku chiga lexi kutani movha lowu xithuthuthu lexi xi tirhisiwa hi loyi a xaveleke ntsena, swi hlamusela yini ndzeni ka ngango?
1: Swi hlamusela a ku hahluka ka muti. A ngango lowu a wu tiyanga. A wu na lesini
0: hi swona
1: loko mani a mahanyela elilawo. A wu na lesini.
0: Okay.
1: Mavonelo ya mina ni wulawula mi fika lani baba lowu.
0: Bongile mama na Helena Machine Nance Maput na upangalato ya mitirho ya radio Msambiki.
1: Kani mambo ta wona na xikoda na utoka mi loko ni nga gwete pa ta chela lesimu la mina la manjakaza la ku chanel demand mi ta wona demand.

0: Mahlo ka kana go preparela wa tsadi o ya ntirweni yena
1: wa
0: wa
1: tira
0: tira non poda te go go mo lo wa wena naja e botsa go hola u yena a ile ka ya o re ka to nna mphetsana le mane se ke le tshe kwana ne le le he go ye go ye mo tsamana ha se mo wa tsare tele ne mo tsala ntao e po ke la pungu go tei nomo tsala tla ka pape okay loko mo fama mo ya shala sinya non poda signora kula kumi gosa sinyo non pode se me achika la kwa pamena na kampunga lo ah azola ndo wana vale licho eh azo ya za aba mahamba ni kula ku asaba lesi okay epsini ku musi ya mala ni ya extra la ka kumunga tsho muna vala nyana a tshimunya tsha da ke prakista be me stengi musi tsho zwa pa chule mochi na vela tsho anga la ka plano pa ku lo ku hanya khwatsi lezo
1: hejona ka sekola ko hakunene hi wonela ga wena kune ku hlengela ku fanele ku ve kune ku hlengela ka leswi xaviwaka a swi na ku swi xaviwa hi wasati hi wanuna loko u tshika u onheka movha lowu a ku na ku cuka ku yi ta yile ka mani mali leyo swa koteka ku kutani swi fanele ku ve yi cukwa laha yi nga kona ka siku yi huma yi lunghisa chiga kutani ku yi fanele ku humesa ni ka wanuna
0: hi swona a mali no podi hume ka n'wanuna le ka wasati ti nhuma ka voka loko heze vo hungoheka movha a mali a yi kona la mii yena le letiruni wa yena nsati wa mina a ni vangana mina wona ni lo letiruni wa mina ndzi vanini ni ni vangana okay a nta swa koteka ku mina ndza tiva mariya a mupeni ku hi lomba permistration leyi loko nikoleta munyika kuka pa muvoni ki laha u lava ku u tirhisa a lomba hayi ku apa u yi wona mali xa dirisenti leyi yi wa lunghisi movha ni ku yi ta hikwi ya ma leswi va nga mazolonga va nga mazolonga
1: Ernest bongile mixini yena u pangela tiva mitirhela di Mosambiki
0: bongile a ta swa n'wana mindzi khuma yi va ta nghena ri lindumati lava
1: tikona tindoda ta ra di Mosambiki
0: va ta nghena voke vatsandzana va ta nghena la bava mina va le ka hati hati la ta nghena sweswo swilo ta muza wena okay kanima
1: chao chao.

0: She's good, Luasa Tuami. Na catch cutle chingalika 2 hours nika tours minutes. Hello, Ming Sing of again.
1: Awuseni abusukela angikhomile.
0: Hoya hoya.
1: Uselo khumayi.
0: Felo.
1: Ah, tolo ha tolo abulule kalihisa ngisanda ukungena njani ukungena kuba kunada.
0: Mhm.
1: Antiso ya antiso ya kuhetelela.
0: Mhm.
1: Manje sethi vanwani vela vanga ngokuphinda kusona vulavula kwanje sokuthi vela antiso yoleyo.
0: Mhm.
1: Akigwa yamina nisato wa mina ika hina loko movha vhela u onhekile vhela ni kumalini ni na yona vhela fanele ni lunghisisa movha loyo
0: leswo
1: perché si vuole ku tirela ku hina ku na xa yena ku na xa mina ika hina hinkwerhu pero ku koza ni ku pfunisa swa ku lunghisisa mina ni ta vula a ni rhandzulela letiyanga
0: evit gangango
1: evit gangango se lekomba ko lana kuna akuna ntwanano ale rhandzula ntiyisi ele rhandzula maqhenza porque kamo kona mama kuza ku mulisi kan'we mi vulavula mutwana mu vekisana swa ku la ri hanya xikan'we hi hambane kuhi hambane ku vhela xikwembu vhela xirhaka xoo
0: hizo loko hi kona mingango hi hanya ku swi khwatsheleswo xilaleli xa wena xi nge ve cihi kasi ku ve a mandziku a mingango leyi ya swi kota ku ve chukwata ya swi kota ku ve yi hanya vutomi bya chukwana hileswaku a ku navela ka Radio Mozambique hi ku ve a mingango hakunene yi tiya yi kumeka ka davhege manje hi chukwata hikwalaho ka ku ve yi za a wu hlengeli ka mungiseti mun'we ni mun'wana wa ta va byela yini loko khwatsile mahlweni ka vukarhi lava va mahaku swi khwatsileswo o feloa hi tsutsumile kambe swilayelo swa kutani ku amagezi masele ya lisini lawa a nga ma tlhela le ka 2:06 Radio Mozambique xipandzudzwanga xa Toganaga Mozambique akona mingisela fukeni alo
2: awuxeni babalo
0: awuxeni hoya hoya
2: hoya hoya
0: Ster
2: papa
0: singala kati gahina hinga mandlala la ku zala uta kunawo ka hlokomhaka le ya nyamuhle
2: ipo akuna ku hungula akuna u tatisa hinkwaswo i swa fana
0: izo
2: a loko mhaka yi nghena baka yi komba kolawo yi kombe kolawo naswona u nga za u fihlela munghana wa wena u yalela munghana wa wena ku tirhisa xikamo xigwa leswi
0: ix swi khwatsiko a swi kanga fambi khwatsi ka tiqunga nyamuntlha mama xitirhi na yena ha tsutsumile hi matsutsumelo ya hava hi la ku tshemba swa ku rangeli ka ta wutlhari hi tlheleki ta maha swo karhi swa kasi ku chikwatisa halo mingiseri u nga pfukeni
3: halo
0: hi pulana mani
3: pulana Ernesto Pinto David
0: uye kuma ya ku Ernesto
3: hi Nyambano Bayro Chamana
0: hoya hoya
3: hloko kona mhaka ndzi yi kumanga khwa ndzi u pfula xo xirhandi
0: hloko mhaka hi la ku tiva leswaku loko hakunene a ngangu karhi kutani hi sati kutani nuna a xava movha a xava basikini a xava xithuthuthu bya fanela ku ve loko hi ngangu ku hi mun'we a wu tirhisaka kota ku nga yena a nga xava kutani ku loko xi xaviwele xiga xi tala kaya hi vona vambirhi va fanele ku xi tirhisa inaka loko ku hi mun'we kutani a tirhisaka loko xi tshika xi onheka a mali leyi yi huma hi sani ka wasati kutani hi le ka wanuna kasi ku lunghisa kutani ku loko chi laha mutini chi fanele ku ve chi tirhisiwa hi vohle, na loko chi onheka va fanele ku ve va nghena vohle, kasi ku kutani loko yi kona mali yi fanele ku huma hi vito gangangu kasi ku lunghisa.
3: Loko chi xaviwa cibya papa chi fanele ku tirhisiwa hi vohle, vanhu va langa laha kaya kumbe nuna kumbe sati va fanele ku xi tirhisa. Loko yi chi onheka laha yi nga kona mali kani la ka nuna kani la ka sati va fanele ku lunghisisa chumu hi ku xa vohle va xi tirhisa. Nompodo loko ndzi xava movha mina wu tirhisiwa hi mina ndzoche, wu tirhisiwa hi sati wa mina ndzoche nompodo. Mavonelo ya mina.
0: Okay, loko u khwatsiwile emahlweni ka ngangu wo karhi u hanyaka swi khwatsileswo, kutani hi nuna a xaveleku movha ku na dya wena wasati u nga wu khomi hi ku hi mi ndzi nga xava, oh hi sati a ku nga wu khomi hi ku mi ndzi nga xava, wa ta mi byela yini, wa ta va byela yini loko khona a phameni ka wena?
3: Mandalo la u nge wuli chomu ku nga ma wu kha u nghenela ta vambe.
0: Loko u khwatsi ku layela voni ku rhamba kasi ku ta layela ngangu lowo.
3: U fanele ku va byela ku mi fanele ku tirhisa n'wehle xibya lexi, ku xa n'wehle mu hanya xikan'we n'wehle xibya lexi xa n'wina.
0: Wa tiva mingangu yo karhi a yi ku lavito yi tshika ku yisa ku hi kona guwa leka ku ku xavele nuna ku u nga khomi wa sati, kutani i xave sati nuna ku a ku wena nuna u nga khomi, bya humelela lomu ka miganga ya hina.
3: Lomu matlhelweni ka mina a ndzi tive munhu na mayemba swi laveki.
0: Hi bongile u na ku he Ernest hi swona?
3: Ernest Pinto David Notis Muhale aga papa Joao.
0: Okay. Ebongile mishinene u pangela to hi mutirhi ya Radio Msambiki.
3: Bongile manda.
0: Cha chao. Mofana wa hina wa ku tumbunukela ka mbina yena. Alo, mwingiseni ka fike?
4: Kona madala madala makona mina awuxeni.
0: Awuxeni, hi mani loyi?
4: Mina Aladdin ni ka lefasi swi jimba.
0: U yi kuma hi kwihi?
4: U ni kuma na ni ni bari ferroviari amaputu.
0: Oh, hoya hoya.
4: Akozi. A kwadara 40 kwazi 40 kaza numero 31.
0: Ya. A munzo sokela nyambani zo chikela na kungena problem.
4: Yina wena phela zo kuzana le kaza numero 31 akaka mhila. Ya, zwitona wanda u dzula mhaka lo hlaka le ya tsakisa. Ni humile le handle ka kaya a ni xikutela xobu.
0: Hi zona, hi zona.
4: Ni gama ni xikutela a ni mhata wena, ni teka na likulu ni tima ni teka na mina litsongo ni xikutela wena.
0: Hi zona.
4: Madala u ndzi tile. Wa swa ma mhaka mani primo? Leswaku a loko a wa sweswi wa laha mutini. I sati wa mina. Loko a ni sati wa mina a ni zi ni nga na swona i swa yena.
0: Hi swona.
4: Na minawu ndzi wa yena. Wa ni kuma khwati?
0: Dza wu kuma.
4: A maxaka ya mina ma ni kona a ma ngheni ka swi sati wa mina na mina ni sati wa mina. Ni kuma ben.
0: Na swi kuma.
4: Yaloko for example ku ni movha kunene u khaka swona hi xavaka movha lowu. Wa ni kuma ben. Swinene ku va hi teka movha lowu loko hi nga pfuni ni va na nkomu hini hinkwaro i movha hi xambe ku komu intawu i movha wa hina hambi xipfuni ni nga swi tava xa mina xati wa mina a swo nexi momento ki xita ki na minha casa e atos e a nossa coisa
0: iso
4: one one a direito ele chegou leso em posse aí nem isso a muchado papá anda com zela a muchado vale para custar uma nesia já com a sua padre e a muchado se ela um pepino
0: a
4: camungo amor não é o amor a ponte amo o só é aí que diz assim e tudo que eu tenho é eu Ke o tambeng ke o meu eteu. O viu bem?
0: Na escoma.
4: Não há como que aquilo não. O viu bem, meu irmão? Quando como é que é?
0: Já o coma, José Amin?
4: Então, menino, se aquele negócio, lá, em qual vai, me sento lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, Igreja Católica, São João de Deus, de Umuini. Então, eu não vou lá.
0: É bom que...
4: E aqui, ele para comer a unha.
0: Bom que ele me ensina.
4: Me compra lá com... Me compra lá com um zero número e a... Rádio Argos, de Umuini.
0: Mane?
4: Ozão. Rádio Argos, de Umuini.
0: Mas, ai mais leso, enguei essa camadala. Ai mais leso, acho que vou meter o carrádio, mas está vendo valati ele com a relação, na ele cobre o remo que se tua rádio Moçambique. O lá no meio é na está vendo ele que ela carrádio comunitário, o na vata com ligar ela já.
4: Já o Willy.
0: Então o lá no meio é.
4: Então ai mais leso.
0: Ina kai maileje. Ula numero ya wena ka siku siya tshamuka vangana vata fona na vona wa jo.
4: Ta bo ile.
0: 8 5.
4: 64. Ugama uku. Nte 8 4 20 20 waso 64 ne. Jalo makari lo mya.
0: Inaka ai mahileje amunzo ku utafona ka numero ya le usiya a numero ya wena hajo
4: ekachi ndafona ka fona ka sona na stokama
0: ah basi ta kumana sia ka sekwensi ya tsamuka
4: ilela
0: ifana ku sia ndawo ka vangana basi va fona na vona wa hajo ha ile ka lokalongoloko
4: ta bon ta ka ma kan fona inde mo wa sona na stokama ma ke ke bedu ma koza baba
0: tabe tabe
4: alô ko ichaya música né pulaka como pulaka música é o ano solês o camanguini o chaytela é para muni acham de muita macara o camanguian não não pode ter assim
0: é só
4: é
0: só
4: puta culo ko ichaya música ela e é para o chaya. Eu vi o Nimacar Mona, quando a Pulanga, e era 5 pessoas. Ozó.
0: Tá bem.
4: Mátua.
0: É bom que ele tá mais alegre.
4: É, Zibacil.
0: Tchau, tchau.
4: Zicada que se lecada de lenha, mano.
0: Basi bongile mishine na zwa yasi achi samuka wangana kasikuwe wafone. Ileka 2:28 kunene. Hinavela kuwe loko chikachikacha kuwe hifone. Hatli yesa heku vanyingi wanavela kuwe wangena kalongoloko. Kunga heku we mawanila manghema nene ya mungu ni mungwani. Kambi akuwe hatli yesa heku raj vanyingi wanavela kungena. Ayma hini lezu. Halo mingi satunga fukeni. Al eh pulana man
5: bona na Daniel mo ka dzi ka daula ma
0: hoya hoya ah o ah tshutumkel

0: etave hisinzi sach katlechi ukhotsa tikungati fambe tindlela tinene. Hello mungisana ungavukeni. Hello.
1: Eh. Awshini
0: bana man.
1: Elia Zandre Zandamela kola mara kwen.
0: Hoya Zandame.
1: Kanimambo.
0: Kunene, nakutshamba zwa kuhlaku mhango yiko mi.
1: Kulani vanga hlakone ava makwezo.
0: Mhm.
1: Enkwaso swa nga swi hlaya mama Lelena Gabriel Mashaba va papa Muzinyi. Di verdade swa leso.
0: Mhm.
1: A ku hanya ka muntini hinkwaswo leswi i nga swa mina i swa yena. Ja ku na ku va hi nga tlulalano.
0: Okay.
1: Ya.
0: A mhaka leyi ya tolovela ku humelela kutani mutshikelo muyiza ku karhi na kwina ku hambana loku ka ku kutani sati ya xavile kutani nona xavile ku u nga xikhomi bya lexi xavile ku hi mina.
1: Swi kona swa endleka.
0: Mhm.
1: Wa dzimuka siku lebyi hi nga vulavula hi timhaka ta matelefoni. Ya siku lebyi hi nga vulavula hi timhaka ta matelefoni swa ku telefoni dza nkata nga menompodini dzi khoma ne nompodi a khoma telefoni dza ka kwanga a hi swona. Mina telefoni dza nga loko dzi chaya ni ya u torizela swa ku a dzi tenderi. Ku fana ni sweswi hi nga ka swona a swi vi xitano movha loko wu onhekile a hi lunghiseni loko wu nga loko a fa hi fambisa movha hinkwezo a ni direta ku fambisa na mina ni fambisa.
0: Hi swona loko a wu hi ni Tom ka ku kuma ngangu wo karhi kutani ku va hi Tom ku ve u kuma ngangu wo karhi lowu nga hanyaka swi khwatshi leswo tikarato lexo ka ngangu wa ta va byela yini loko khwatshi va la phambeni humbiri ka wona.
1: Ya a ku hanya hi ntwanano swiboho a ku ve ni ku va va tirhisana xikan'we hinkwaswo leswi nga swa vona va swa vona. Swi nga fani ni mindyangu liya ni swi twaka ni nga swi vona xivhezo va ku a movha lowu i wa n'wana wa hina hi wa wena wa nuna wa swi vona
0: va
1: tsalela n'wana wa vona hikusa yena ni movha ni makondisonji wena wa nuna wa ku nghena makondisonji a va ku tenderi a va lowu nga khumbi movha lowa hikusa n'wana wa vona va yo dyondzisa vanyingi va yincaka leswo a swi kombeleki ku va swi yintswa leswo lava va nga tekani ku va tekani leswaku i va van'we i va munhu mun'we va nyama yin'we i va marhambu i va rhambu leni. Khani mambo
0: bongile mixinene
1: a ta nghena madala Jacobe sweswi ni mpfuleli mukhangi
0: bongile mixinene swo
1: khani mambo
0: chao.

0: Alo?
1: Lisile, lisile.
0: Lisile, bula namani?
1: Bona Philippe novela ka xisana.
0: Hoya hoya novela.
1: Moyini ko sene nyambani na ka xisana kwa tintamo swinene.
0: Nyambani nako na kutitimela kambe na kutsama zwa chikati cha kona. Hitaula zwa ku hivukile kwatsi.
1: Ke sengo ku swinene. Nange na mate.
0: Hi zwona.
1: A xigwa loko xi xaviwile hi nsati wa mina lani mutini eke xi lumba hi na havambirhi movha lowu loko a wu xavile loko ni wu teka mina ni famba na wona u ni wonekela loko ni li na yona bakidini ni fanaa ku lunghisisa ku na mhaka yin'wanyana hambiloko o va yena a nga xava wonele ka wu tekile a famba hi wona loko yo mi wonekela mina na hambi na yona ni fanela ku lunghisisa hi ku faka hi xigwa xa hina la mutini se hi ndlela leyo swi kumeka swi tsakisa swimali leswi loko mindyangu leyi kumeka na hi rhandzana
0: okay
1: kambe kona yona mindyangu leyi ya ku a nchumu xa munhu a ku lexi xa mina lexi xa wena hi nga fambiselani minchumu ya hina ni ta a ndyangu lowo i ndyangu mara hi ndyangu wa wunene hi ku faka vanhu va kona volavo a li rhandzana kona loko swi ve hi xitalo hayi a li rhandzo la linene
0: a ku na litsako laho
1: nada ku na ntsako laha a ntsako wa kona u va wolowa ku se mi divana kwarto se manjeke ha ku na ntsako wa wunene ka ndhawu leyo ya ni khuluma ni nyima kwalano a namba ya bava loyi a nga landziwe ba zakamela a ni yi navela mbiloko a lo yi twa ni nga ta yi teka
0: i fana na axuri
1: ya axuri mugamo futhi
0: mina
1: tshemba leswaku ka xikodlhelo xitokambi hi nga ta kumana leswi hi tirezora swi helaka bukelaku
0: mesi mesiya va ta kala nyamuhla
1: se ndhaveni ni kuseniya ni felaka ku bukela bola khani mambo ni kese ngopfu swinene
0: bas chao chao waza gorowani ka xikhatilexi za albino mbie loyi a nga kula kumaha mukhavelo wa bola kambe swo mpala mahanjiniyela wa tau chai a kumeka tikweni ka miri a wusiwana hi ta vihamukela mun'wana muyingiseti ka xikhatilexi aloho
2: awuxeni
0: bula na mani
2: ventura eugene homu
0: a va ka homu va humela ka vhelakulu humela ku hi wena
2: ni ndziwa le kapandi mujeleni
0: oyi ntonzahenaje
2: swoswi ndziwe muka mabuzu ka tena
0: hoya hoya a wonela ka wena kahle mhaka leyi
2: ya ndzi la ku nghena kona ka mhaka leyi hi leswi ba wa mina a nchumu ku xava ka mina xa nsati wa mina a nchumu a xavaka nsati wa mina hi xa mina wa vona mhaka leyi
0: ndza swona
2: ya a loko xi wonekela mina ni fanele ku lunghisa hambi karhi xi wonekela yena ni fanele kulula ku xi lunghisa mhale loko yi ri kona na yena u loko xi woneka mhale a ri na yona a fanele ku lunghisa wa vona hinkwavo lava nga khanelanga kona ni wun'wana nga lahleka so mali wa wu kombela tinomboro e a kona a swi rina a kona a swi
0: hi swona
2: va vona onge hi mina vanhu va nyiki loko ni va byela va ni tiva mina hambi pini la telefoni la mina sati wa mina va ni tiva a foni ya mina yi veka kamerini loko yi vita nkati wu tendela wa vona swa fana hambi foni ya yena loko a yo yi xava yehe yi n'wi wonekela ni na direti ya ku ni yi lunghisa wa vona hi leswi ba wa mina
0: hi swona hi bongile bava homu hi na ku riva hi kombe rivalela loko a ni hi nyanga va ta ku a nyanga ya ku hemba ni wololeha ka vhelakulu na mutumbunuko ya ka pandi basiaukamba
2: hi ku pepeteka hi na wehi vandhawu phele huma wu sapa
0: bongile ka
2: ya khani mambo
0: chao chao
2: chao
0: Eleka, 3 horas ni 2 horas ni 38 minutos. Simama riamukela vangiseti kahlo kumhaka leyi nyamuhla. Alakanya murhandza vangiseti, mabulya hinaka swikhato swikhwatsi leswi. Hi leya ku ve hi luleka hi vhunana ku ve a mingangu yi tiya yi kula yi andza na hi le kurhuleni hi ku leswi buliwaka hileswaku lava tindlela ta ku ve a mingangu yi simama yi hanya kurhuleni. Alo mangiseti u nga pfukeni? Hey, bula na mani?
3: Bula na Daniel umkahungwini ka Dawula
0: Hoya hoya. Kambe Daniela u zame ku nghena ku kama yi tshwete mukha swo? Okay. A wena la ga wena?
3: Ya wena la mina hi leyi. Laha mutini loko ni tekana ni sati wa mina ka ha fana na ka ha mina basi ndzoke. A ku na ku suka ndzi ku lexi a xi tirhisiwa hi sati wa mina lexi yena wa ku xi tirhisiwa hi nuna wa mina a hi swi kona leswi la ka muti wa mina. Ku ri ke ndzi n'wi susile ka maxaka yakwe hi ta patana ku hi hoke lexi ma ha ku tivecha hi mina. Hambi tole fona ni ku yi tana la yo tshama yi hingisa na yena loko ndzi nga lava ku swandzi yi tendela yene ya kwa a yi za yi tendela
0: Izwana.
3: ya ti mhaka ta loyi wa ku tshuka yena a nyanya mhaka leyi a ku lexi xa xa mina ha nada ne movha lexi ndzi ti ntsala ku ti tendela ndzi xi kuma na ndzi na yena ku a ta ndzi kuma ndzi se ku mu enkeleta Kile chi chi na chona la kalwa ni na muti.
0: Hezwana he bongile kunene muhanya kuruleni kutani ku leswo zwa tisa ku rula la hangangweni ku hundza ku ve muna munwa a khoma a tlhelugaka hezwo. Bongile tanyela ni khwatiseka hun'wena mpangala 23 ya Radio Msambiki.
3: Bongile a tirhile.
0: Chao chao.

0: Hello.
1: Hello, how she?
0: Bulanaman.
1: Bulanaman, thank you. Come back, just to
0: Ah, baku kumbukele ba Jacob. Baku kumbukele ba Jacob.
1: Ma wan kumbukele.
0: Awan nala gawa naka sa kumagale.
1: I solution sa tuwa mina. Shamina. Ni telefone ni nyika sati wa mina a telefone va va wona loko va wonile ti nyeke ni epa ni khipa mali na la lunghisisa mina lexi xa mina lexiya ha mhaka leyi papa xa sati wa mina xa mina
0: se
1: ya mina xa yena sati wa mina
0: manje wa vumela ku yi kona mingango yi nga ni xikarati xikhwatsileci xa ku loko he sati kutani nuna xavile ku chumu a nga vumeli ku ve mun'wana a khoma
1: ina leswo swi kona mimitini hambi hi tilifoni mun'wana le nga khomi a tilifoni na sati wa mina hi movha munhu ni munhu a fambi hi xa yena se manje leswiyana swi laka ku vanhu va ni ku twanana endzeni ka muti ku ri ke nchumu xa mina xa siti wa mina ha mhaka leyi papa
0: xi nga ve xigele xi mahisaku ku ve kwini ku hambana loko loko ku laha hi sati a xavela ku movha ku u nga wu khomi kutani hi nuna a xavelaka ku wesati u nga wu khomi swi komba yini laha endzeni ka ngangu leswo
1: leswo swi komba swa ku epa vona vo hanya manje a ku na ku tshembana la ndzeni ka muti loko ku ni ku tshembana a xa sati wa mina xa mina a ku na ku a nga khomi sati wa mina ya mhaka leyi
0: basi sibongile hi mixini yena wapfangela ta mitirha ra dimsambiki
1: kalimambe nitekile teka mambeni
0: a teka ma xikolweni wa xitokamu
1: kumbe basi a tambela a nghenile a yi xitivi
0: a nghenile a ku khumbukile na yena kambe
1: Ah, okay, Kalimambe.
0: Ciao.

0: afona yinyimi kuvitana allo
1: hayi selo kuma yatheta vo
0: aha
1: tungata kwato pheto mukela nyamuti
0: hezwana hezwana kambe hana tsamba zvakuzaya zvitukwatela tihlata hena tima hele zvikote kako
1: ya lana ana abale lesa ku alisi tinga kote kako loko munthu lo unga kwanya hindlela ya ku homboloka ya ku mun'wana ku lesisa mina leswi na yena ku lesisa mina vhela ndzi rhandzelela ni tiyanga ku ni vapadrini mu nga va kheta la mutini
0: um
1: loko mu kusonta a nga kona loko mu za mu ni kazali mu ni la mutini la sempre xalo wa swona munavo lava nge vapadrini hi lava vhela mun'we ka n'wina vhela a ku va nga ta tsutsumela vona ku a mutini ka mina ayi ni hanya hi hanyaku a yi khomani khwabi se va tshunela va ni tsatsiya va ku ara mu hanya khwasa hanyisa nkileswi nkileswi nkileswi nkileswi porke ni tolo ka tolo swa ku hanya ka vakokwani vakokwani ni vabava va vabava sempre a swiphika swizanga karhata swizanga swi pfumalekile ku ve ni leswi va nge masungukati ni madoda hi lava mi kombaku ndlela enkarhi nyamuntlha swo swi loko ni swi tivuka ni vona ku cinca ka mahanyelo ya hina vanhu khale a ku ni masungukato enkarhi ya nyamuntlha hi ku loko u ya kombela sungukato laha ku ta milaya la ku humahumaku se swita
0: fambela leswi
1: hangalaka leswaku va ta mikawuka xi hundla xi n'we xa la mutini
0: u tlhe u ti lave khombo
1: loko ni huma lana jezi a sungukato loleri la phuza ku ku laha fika loko ya ni lava gwala swa ku lomu ka gwala ku tirhaku ku ni mavunwa ku loko fika u hemba mavunwa u ta phuza gwala la linyingi mi tiva ya yini phe muti luwuyani a va hi yetile ku ni leswaku masungukati ya tolo loko va ta mi laya la mutini a va mi laya leswaku swi helela ka voho hi nkarhi leswaku loko ni tata mi tsatsiya la mutini fomu sungukati loko ni huma swi ta famba se swi ya fika kule le hi lani ni vulavula ku ni yimba kona
0: se loko ku kutani nuna kutani sati ku chikalaka ku loko muholova kutani holova ku vhumaleki laha ngangwini hi swona kota ku hambana ka mavonela mun'we a ku ndzi ta teka leswi nga bya mina ndzi famba kutani sata ku ndzi ta tlakula leswi ni nga xava ni famba kutani nuna ku wa swi ta ku swohle swi nga laha ndzi no xava loko wo ndzi holovisa ni ta teka ni famba loko siya ni mutilo byi la kula ku yini leswi
1: vhela hi hetile ni masungulweni ka ku vulavula leswaku swi komba ku muti lowu a wu tiyanga ku laveka ku tshunela va ku va tinya va va komba ndlela oky na vanhu onge swi koti hinkwaswo hi swi koti hi ku ta swin'wana na ke hi kombiwa ndlela a tisi loko lowu nghena swi lavi a wu nge ti swo foti ndlela yikulu hi ku ni nga yi bala ku tsundzeka kukwenu ni va ku mi tsatsiya hambi va hekelanga va twa kuwala n'wina va tshunela va ku nada va mi teka mi nghena mi tshamahansi mi vulavula hi leswo a ku na swa ku tlula leswo
0: a ku na xa ku hundza bulo kunene na kulori kutani mwingiseto wa ku rhandzeka hi bongele ku xivela mixini ya nisena u pangalato ya mitirhi ya radio Mozambique hiswo
1: ya loko hi nga tsandzeka ni te xikodlhano swo kama
0: bas chao
1: bye
0: tselele xa hombe xi salaku laha kota hizaa ku kula ka vayingiseti a xa hombe bulo xa hombe ku ve kwini ku kombisana allo mwingisati u nga pfukeni
2: a wuxeni
0: bula na mani leswi
2: hi Lopes Francisco Mondlane bara de Limpopo zongoweni
0: hoya hoya Lopes
2: eba
0: a wonelaka wena kahle ku mhaka leyi nyamuntlha
2: a ni swa ku ri mhaka ya nyamuntlha bava a kuma xa ku tlula vanghana a kuma xa ku tlula nkombe hi ntiyiso a loko ndyangwini bava mi tekanile hi tirhandzu la ntwanano leyi ni nga komba kutani loko ma ha sungula mute mi ta hambanyisiwa hi leswo a ku na xa n'wansati a ku na xa bava la kaya hinkwaswo i swa n'wina orgenene hambi hi loko a sungula ku veni na a ya ku tirheni mi yo tshama hi hansi mi bula mi vekisana leswaku bavo mamani na wena u famba u ta kota ku veni ni hi ta pfunekana swa la
0: kaya swa la mutini hi swona
2: swingala muntina angave gezi litsika lihela mina bava ninga sevana mali mamane nali le mali ahi ku hanimela swa ku xikolokolo tingi ku xava bava yena yena loko lihela kumbe xigezi a fanele ku vene na anipfuna na yena loko lihela kumbe ximati a fanele ku anipfuna angave hi nchumu kumbe xana imova u nga xaviwa hi mali ya yena adirete ya kona hi ntiyiso i wa mina na yena a ku na wa yena hikusa hi tekanile hi lirhana se a loko ku ya ku ya humelela leswaku kumbexana a ku mina lweswi i movha wa mina leswi eyi alani bava se a ka ha ri na ntiyiso wa lirhana se nyambotana a nghenile wa ketla mavele tshala ma hela se a ntiyisi ya kona xa laveka leswaku amutini ku hanya hi lirhandzu ku sa loko muti wo kala u nga na lirhandzu a ku na xa xinene amutini hi ku sa loko mo hanya u nga na lirhandzu amutini hi leswi endlelaka swa ku lweyi a ku lexi i xa mina ni yelwe a ku lexi i xa mina
0: ya
2: a hi leyo ndlela bava leyo
0: valopsi bongile hi wonelaka wena hi na ku tshemba swa ku zwizele kota tumbunuku kota tolovete va langana tindlela va yingisi
2: hi swona
0: mixini yena u pfungala twa M3 Radio Mosambika hi swo
2: hayi gole dayaye kama wa hali kone wa hina
0: tani mambo
2: tani mambo
0: chao chao leka 2:50 ta vuyamukela kambe va yingise tivambirhi hi gumesa hileswaku longoloko lowu sangule tolo hosi mama ka xikati lexi swisa na argentina va nga le kaku ndzeni ka 10 minutes va sangula nhlakani lowu wa suka nyamutlha ma yingisa ti nga pfukeni allo hi bula na mani leswi
3: george masive ka xitani
0: hoya hoya george
3: khwati mnjani
0: na hi kahle seno nyambani
3: tanambe mhaka yikulu i ntsako u fanele ku ve koho ndyangwini ra swilo swi bya swi famba khwati hinkwaswo a hi nga zanga hi kota ku vulavula hikuva loko nchumu swi bya a ntsako ni koho mutini a ku na xipfuni xa mun'wana a ku na xipfuni xa mun'wana i ta ve nchinxa xini ho swona leya ku a mali leyi a nga nghena leyi a za a teka ma 30 minutes ke hinkwenu hi la ku tshama ku khuluma laa ka makaka radio
0: yeo
3: u ta ku yini mun'wana mun'wana a endla swa yena
0: hizomama bongile hi na ku tshemba swa ku hi swi zile munhu wa hombe a nga ta phinda kambe zamile kota radi mali swi swi koteka kota hi na ku kambe a swi nga fanele kuve hi kusuka ku hi mu tsema na swi nga fanelanga va fanele ku ve hi landza twa tindlela kambe na ku tshemba swa ku munhu wa hombe a swi zile a nga ta ha phinda bongile chao chao hi ta vei zama kuamukela mungisato wa ku gumesa ka mixi ya nyamuhla swo khwatsi a kunene swi vuvhile nakona hi vula leswaku leswi komba khwatsi leswaku a vayingiseti va Radio Mosambique va yingisa nakona va xuva ku ve mingangu yi hanya hi kurhula bolo leyi ku ni khwatsekisa ngu letolo a swi wuli kambe va ha kumeka vayingiseti va nyika wonela gabyi ka suka nyamuhla lowo
4: tatana valoli
0: aha
4: una jiwa matolo la ka mavoko tatana valoli
0: hoya hoya
4: a makayili ya tolo
0: hmm
4: sweswo jana swi ta swo ka hi va ku pfaleni
0: hi swona
4: hlayile hikuva a nchumu xa mamana hi xirhi hinkwerhu loko xi nge xirhi hinkwerhu ku ni ntumbelelwana lana a ku na ku twanana a tolo ni swi bekile nhlanu ku e mina swi kona ni nga swi vona swivula leswaku swi endleka swa ko makwerhu a xava movha a nyika vanuna a vuzela swa ku epa leswi a swi nge swake leswiya swa lwanuna leswi machi kambe loko jamu endla leswiya a vanuna a ndzulika vakhondo kwalaya hi ku va ku lunghisisa ni ku endla yini a nga endli nchumu mali ya yena a ku mu rhandza kwalaya ni hlaka ni ku hinkwerhu phela xitimela xa hi ganda leswona valoyi xa hi ba hikuva ku na ukhondo layana mhaka leyi mhaka yikulu yi encekaka lomu mintini
0: hi swona
4: njaye na yenze leswaku movha lowani honekile kulungisa yena lowo makwethu lo hambiloko va tlhela ku musivhira ku a famba kumbe yena a nga swi tivi ku fambisa era problema byoleyo ja u swi vona swoleswo swaku a nga heleli zandlu leri khondzo byoleyo
0: ya
4: khondzo bya le nghena ndlwini swi dya xipisi ja i mhaka yikulu phela leyi i mhaka yi endlekaka lomintini ntolo ndzami swivulavula ni swoswa swivulavula ku tolo swivulavulile manji leswi ni nchumu leyi endlekaka majili ku chili nchumu xa swinene hinkwenu mi kota ku swi kumisana hambiloko a nga swi tivi kumbe xa nga yi wansati phela hi wena wanuna u lavisaka swa ku leswi a ta ku endleka yini yini mi kombisana hi le zana hayi ku wena u tiyenxa khondzo ya hi leli bulo leri bekiwe kusukela ka tolo hi vulavula ka hi byona hikuva a leswiyani loko byo yenxa leswiya a ku na ntwanano la kaya
0: a ku na ntwanano
4: a ku na ntwanano hela wena a nga wu teka ku nyika swa ku famba u ya xava swa ku yiniyini se yi humaka yena lowa mumoya u famba u ya endla swa ku yini yini wena u ya thasa halo ku lexi yile tinyenzi ku yinile u yengeseyela kwalayo
0: ya
4: ja swoleswo a swa ha li swona leswi a nga ha lili zandzu bya byinene hi leswi kombisaka swa ku munti lowo a hi muti wunene mani nchumu xa mamana i xiyeni hinkwenu mi nga fihlelani na ya nga ku fihleni na ku nga mi fihleni na hamba nchumu xi ta xonga leyi mali ku manyisa leswi a swi nga tilunga a nga tilunga u tshama a khondlo byo tshama ni xipisi ni khondlo kwalaho ya hi leswo khani mambo tona a ngo nga ha ti nghena ke na mina ni kuma njhe na swivonile mamhaka leyi swi n'wini hi vulavula tolo
0: hi zona hi zona
4: loko yi li nkama ha ta tlhela kumana swa ku laha ka xikodlana xitogaundi ya hi problemnanga
0: ku ni jogo ya Argentina ni Suisa vanyingi va ta ve va coke bola muta nghena vontade nyamuhla
4: ya kambesa tolo a nga ha nghenanga ni ngheni kona
0: basi mishini
4: kola na nghenanga tona ndeke tenku ma swa ku nada
0: a swi mahe
4: leswere swi ndava swoleswo swi ta swi kazata hala ka leyi
0: basi mishini yena swo
4: khani mamba hali xikan'we
0: chacha ave muyingiso twa hina wa ku gumesa ka siku ga nyamuntlha kunene ka longoloko lowu wa ku vehisa ekaya mo nyika wonela ka n'wina ka nhlokomhaka leyi nga vikiwa hi radio Msambiki xipandzidzonga xa tiuga hina ga Msambiki kota hi wulileko hi bongile murhandza mingiseti ku hava xa ku hundza ku ve angangu hanya hi le rhandzo wa hanya hi le hlabya mbilu wa hanya hi mabulo loko a ku na ni mabulo ma hi kona a ku na loyi a winaka a ku na loyi a kalaka a nga wini munhu na munhu hi nyika wonela gaku kambe ginyikiwa le sima loko i ku ka ngangu wo karhi loyi mun'we ntsena u fanele ku ve ya humelela kutani magezi yakho wona ma fanele ku ve ma tirha tekela ku swi tiva ku swi kona swi kala swi nga tshamisekangi kota hi zileku loko cici bya tilumba n'wehle hikwalaho loko swi ka swi nga fambi tindlela letinene u ta za hi matshamelo ya kona ka a ku nga ta veku lava munhu wa kula swa ku ngangu loyi a wu na litsaka hi ku swi cuka basi vayakelani va hanyi tiko va ta swi pola ku leswiyani a swi tshamisekanga na ku nga lavakangi magezi ya ku ve ma nghena ma vula swa ku laha ka ngangu lowuyani a ku na ku tshamiseka a ku na kurhula kambe murhandza mingiseti swi fanele ku ve khwini ku ehleketa nakona a wu tomi akile hambi loko u nga tsaki nyamuhla na mpangalato wa wena hi rini u to tsaka loko u nga tsaki nyamuhla na lowu langileko ku ve mahanya xikan'we hi rini u to tiza matshandza ya ku ve u ku hanyile vutomi se kota ku la ka Alexandre Lang u swi hleka kan'we hi vhiki se leswo swi ta komba ku ve u ti hungulela masiku kota u hloli ka lava va gundzileko va lehi mahleko matshika ma engetela masiku ya ku hanya hikwalaho tibuzi ti zi matshandza ti zi na wu tlhatlhikile kasi wu nga ve ni chiviti ni munhu wu hanya nakona hi ku ve wu maha swinene kasi na wena wu mahelo swinene leswi a swi vuli ku loko maha swinene u ti tlherisela swinene kwalaha ni kwalaha kambe a tshovelo wu nga wu kuma ku hundzi lembe malembe mambirhi manharhu hikwalaho n'wina ngangu ndzi n'wina vatekana mutizaku na munga kutani mukhombeli hi longolokulowu mi fanele ku ve mulongisa xo karhi kutani ku minongoloko ya siku gin'wana ni gin'wana loko hi swi hlola yi tlhelela ngopfu ka gwiniselo kasi ku ve hakunene i vana hi ngango sati na nuna va kota ku ve va vona swa ku va mahisa ku yini kasi ya vutomi ga byi ka kumeka ki chikwata loko ku rhandza ni ku hluva ka radio Mozambique a ku ve mingango hi chikwatisa mahanyelo ya wona hikuva swi nga tshika u hanya leswi u nge hi swona swinene kambe hi ku wona ka tiko ni ku wona ka leswi nga tifanela byi kona swo phazamisaka inaka a wu kurumeti ku ve u swi maha kambe loko u hlola u swaa swaku bya fanele ku ve u cuka u cinca swo karhi ka vutomi ka wena i xi kona ku ve u cinca kasi a vutomi ka simama ki chikwata lava vulaku leswo va na ku tshemba swa ku hakunene va swi hlulile va swi mahile va swi wona ntshovelo wa kona hikwalaho nakona ku nga ni swigondzo bya tikonta ku ni swigondzo bya minjhiniyela kota va kona lava se va hundzile ku hi kona va swi hlola va swi maha va swi vona swa ku bya chikwata u suka hi laha kaya u ya gondza kasi wona wa swi kota ku ve u chikwatisa amandzhiku wa siku leswi u swi tivaka kota a swi gondza basi vhala hikwalaha tikweni ka Mozambique le ka 3 hours
5: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Rambe na kulore waraso Romão, kasa nyika longolo kuwa uchange gangoma ya viki, wingset ligineni.
6: Uchange gangoma ya viki, ya viki, ya viki.
7: Hoi hoi mungisetu kuranzeka ka longolo kuwa ngoma ya viki ya kufame ni ka viki legi kwa ngomula uchenji ga mchaliwa lumuka provinsia Inhambane bintu mambetu gala mkata uchai mse simisiru wako hitavana yu jingwa ni chano cha uhashi kasikuwa hita bulanyana shungeta hinturu wako wata uchai mambetu bongilu kwa watu ingilish katu kasikuwa hita bula shungeta hinturu wana wata uchai luku hichuka lumuka mapasi himane manu bintu usanguli luku uchai alembi manu utali lembi mu
8: sungulo kuchaya mina dojimile north maji ashikote kan kuntirwa mina utsakisa ngofu kusa a prodor lenza nga karin tirisana navo na wona avanga nanzisi kwastirwa mina se ntanda kumeka na dz productions dzi producer na yena se tirwa mina wa famba kwatsi
7: usangulo kuchaya wa helembe ka dojimile north ka hunza malemba nyana luko u chuka tsimta wena tonjani ta tv wa lumunyamba
8: loko nsungula ku chikisa tinsimu ta mina a ti sangula ku tiviwa se sweswi hi kona ndzi lwaka ku swaku a ti na tiviwi tinsimu ta mina
7: tinganungana tikala swa leswi
8: kala swa leswi ndzi ni 5 wa tona 5 wa tinsimu
7: ntlhanu wa tinsimu tinsimu leti a tshemba swaku ta ha kumekana tikarhi ti vhumisiwa tinsimu ta wena ti vulavula yini man bet
8: loko a tinsimu ta mina loko ni ta sangula hi yena muzika wa ku hi rhwale ku tika hirali kutika musika wa mina wu wona leswaku ka makereke ya manyingi yo tsalangana ka wona man'wanyana mala ku teka a vito la xikwembu mamhangi i negosi ha xona basi mara ku ganya ngopfu ticapawu hi na ehleketa vito la xikwembu hikuva ni tika xikwembu a hi xona lexi xi tisaku xona
7: se u kumekana u karhi u vula leswaku a va nga va tionela ku na ni va mavunwa laha ka mabayibele
8: hi swona leswi a va ndzi leswi ndzi aleta ra swaku vhela a vanhu a va na kumeka na va tionela ndzi va pfuxa matihlo ku nga ku pfula matihlo va ve va tionela ngopfu
7: ya tshuka yi hambela mali lexichini
8: ya tshuka yi hela puriki a charge sempre yi to kombela mali swi nyingi phela swi laha mutini kuleyi va ta lava swaku mali ya xipani ku laveka madismo ku laveka yina yinani xa burisa phela se leyi nghena ku nika burisa yitsongo ya ndzi swi vulaa leswaku na da leswi a hi leswi hi swin'wanyana ka hi swo swin'we
7: lomu ka bayibele hambi minyikelo ku tsala leswaku lexi munhu a xi kumaka waha ya nyikela hi ku xiphanifani handi u humela switixapawu to tala ngopfu
8: xi tsaliwe leswaku vhela a hi ku ngopfungopfu a tito tixapawu lexi xi kumekaku a hosi ya pfumela se sweswi xa ka
7: ngungulo a nga soli
8: a nga soli nchumu nungulo swa ku u pfumela ja zwile ja unzona swa ku xa ka malembe u fana ni lawa va ehleketa ngopfu xa ti japa nga timali
7: va vhangeli vafundisi
8: van'wani vafundisi
7: vafundisa va kume kona va karhi va vulavuliwa laha hi lava va ku koxa ti japa wunu mutichini a tshemba swa ku hi vohle ku na ni lava va nyamisaku a vituga nungungulo tin'wani tinsimu ku tsika leyi ya ku hirhwele ku tika kita ichaina kunga hekali ya kuhiruweli kutika kufaleni kano ngoro
8: ehe nyingonyani lisimu hili yako ausiwana ausiwana lisimu hili yula kushaku vela vela ausiwana luku uhinganu muna haisiwana sempri ashukona chama kukwati kwa mungu nyani chishaka wankano wuku meka sempri na waku nyenya yuku vela ula haka nifili yala hasi nguvu
7: wana nyenyuwa
8: ehe nyenyuwa
7: Hikumeka naikari bula ni mchailwee walu mka provinsi ya Nyambani Betu, man Betu hakunene Hiana hikumeka naikari hii bula na ayuka lungulu kuwa ngoma Huko ngoma kuya kuhi hii man Betu Ntiru wana wata uchai Ula kufana ni mwenye wa chavandu uma Kutana ula kusura kulu mka ya basi
8: Ya, kaparti amina Anzi lako vela, zivu mchai vela wa Wakunziti uwa funzi Zivu mchai wandu uma kufana na ni wankana watiweka
7: Loku wa kulava, wangu kumisa kwenye nani makero?
8: Ya, loku wa nzilava numero, nzitra hii numero. Nzisiwe komplete utrama email na ina. Loku wa nzilava numero mina i 84-34-57-8-14. Kasinsita pinda. 84-34-57-8-14.
7: Namba fono ya kuwa na mungu setu nga shukwata kwa uitrisa, kasiku bula ni mchalwee, kumufunetela. Tamba shuwa kuwajuja paketi, kasiku tapote simutawe.
8: Ya hizo wana vela, nzo jija pakiti para kuza vela nzi mahatisimu. Nzo jija vela pakiti.
7: Awana mfuneteli.
8: Anzina mfuneteli, nanzina msikiteli. Ikambi luku, anzu kuma msikiteli. Anzita mashika malisa tukui.
7: Hizo wana, kutembisa luku ka Manu Bentu, Manu Betu. Ya na hakunene mchai walu muka profinsi ya Nyambani. Kambi wawo, tisili kusanguleni. Ako, hima ni Manu Betu. Galumu kama pasu, utali lukui.
8: Vete gami na gama pasu, himi na Bentu Pedro vena siketela. Nzitaliwa hile ndiga dia un de mayu de 1994 akamasingi.
7: Akamasingi. Hizono, hatamba kwa akamasingi wa hizwa. Kwa ta hakunene bituri ya radi msambiki hizimili mchini wa FM. Akamasingi shitropane ni hibongili Manu Betu. Wakuvau tingili chikatika sikuwa hita bula shungatano hindiro na wata uchai. Longo lukuwana uwa ngoma ya viki uimala hitavahifa.

0: mbili ya munhu mwana baba.
1: Mbili ya munhu kula general katikati lexi nga le ka 3:16 xa nhlakano Argentina Swisa wu sangulile, kambe Argentina se wa wina xigolo xin'we xa ku kala hlamula. Hi kongoma 3:30 xikati lexi to vula ku ve mufoneseka ya mulanga lisimu, kambe xikati lexi Mr Zek i Kazimir Nyaposa jaga le ka muganga wa Jani a post administrative ya Khumbana district ya Jangamo, kunene lirans ni hlazwambili zanano ngangwene hi wona wa unene hakunani loko ku holoviwa. Xikati lexi ku kala ku nghena mali ya ku xava mikumba yinyingi, hi ta zama ku ve hambanisa mikumba, kambe vanana nakona va ta gondza bya hava. Hi sungula ku va wona vana va hina va tshami ngangwene ni ku kutana vaki mingano, kambe va gondze kwala ka hina vana vatswali ku leswi byi hanyaka i swa leswi va fanele ku ve va kupyala. Xigondzo xo karhi xa siku gin'wana ni gin'wana xa vanana leswi himahaka siku gin'wana ni gin'wana ku ta sati.

0: Nigga. 3:30, tikatya kuvhevhula mukanji laka 8-6-3-8-6-39-59-67 chikati ndilechi Argentina haunako 1-0 mahlweni ka Swiss chikati cha kuve mufona mulanga alisimu laka hlayile hi hlayileko kutani hi chayileko ka chikati lechi mungiseta nga kona pfuke na lo
1: awuxeni
0: imani zandamela loyi
1: Elias Andre Zandamela Maragwena.
0: Haya haya, alisimu na wala kuleza?
1: Ni na wala lisimu la ka dilo ninjinji, loko loko ashika mwana tsoko misaveni.
0: Alisimu le liya kamani?
1: Liya ka Madala Jacob. Liya ka Philip Novelle, Julio Novelle, Ernest Mozini Makwakwe, Sterling Kondo. Liya ka mama Nilene Gabriel Mashava, liya ka mama Nangomnyingi, liya ka Yene. Ajali jani dalkanda veni le jani zarunguliwa ne hinkwawo ne hinkwawo ne hinkwawo lava ni twaka a ni si munhu kanimam ta kaningela
0: ba cha cha avya vula zandamela kusukela a Marakwen hi bava Elias kachikati lexi nga le ka 3:31 hi ta ve hi amukela lin'wani lisimu kutani mun'wani mingiseta langa lisimu hi tlheleke hi chaya allo
2: awuxeni bava loyi
0: awuxeni hi mani loyi
2: hi mondlani karis mondlani ka xitekwana
0: hoya hoya ka xitekwana hi kuhika kona leswi
2: ku tsemelana ni laka malehisi
0: ka gaza aka gaza okay ku kuma khwatsi alisimuna wala kuleza
2: a dlulela uliza na utwa Thomas Chauke loko xin'wana na xin'wana xibanhloko leyi
0: Thomas Chauke
2: Thomas Chauke
0: liya kamani simulela
2: ni lozungulisa ka vuma xitiri nkondzo ni le heleketa ka muzini makwakwa ko le mpandla mujekeni ni le heleketa ka van'wamunyenga mamani wa munyengi ni le heleketa ka azeni kosi ni ka Marakweni. Kwaswo. Se lo mani fisa ko ni vanwanani varangeli va radio ni kutela ka vona hinkwavo.
0: Mishine na upangala time 3 ya radio Msandiki.
2: Ngoku chao.
0: Chao chao.
2: Ben.

ebongile kunene murhandza mangisete ka xikhati lexi hi kumisile a nhlangano wa hina wa ku ve mulanga hi seka hina hi chaya hi ta ve hi nghena ka ndzima wo change ka ku hambanisela kala loko swi ta ku 3 hours ni kutani 4 hours ni 50 minutes sangola hi yangipi jaga kolomu dorobeni ka Inyambana.

0: Loko hi na le chingani masangu le chiya gumesa kutani ku hi tshamele hi gheula swa ku hi chikela magumu ka leyi hi nga hi langutisani mitirho ku ve hi mi chiketisela ka ku pindzula loku hi sangula loko switimela no hi tlhela hi nga mi chiketisela a longoloku wa ku chaya u change kutani ku hi chayela u change hi hambanisela ka la loko switi me no ni 45 la hi nga mi chiketisela a longoloku wa chundla cha tirosi ku landzelela madoteni loko switi mahora umani 50 hi mu nyiketisela chundla cha magela manene 2 hours xingeni ka dukadukisano kala 3 hours xikatile xi mu chiketiseko longoloku wa u change ka nghoma ya viki 3:30 hi vule mukhandzi wa ku ve mufona mulangalisimu kala 4:30 xikati lexi vula swaku hi bongile musiyamandleni manene ya vana kulori lava tisimaka switichi leswinharhu maportugaza ni nyambani kambe alakanyisa swaku u nga tizi ku luza loko mahela swinene ka van'wani leswaku a siku swi ti ku chikelela swinene a wu swi tivi na ku chini xi timayingela ku ve swi ku chikelela hikwalaho tsaka tizi matshandza loko swi kota ku hleka ni van'wani na ku va mahela swinene kasi nakona vona u va tiza matshandzelo ku va ku u vona ku ve u lava swinene ku ve u mahelo u sala sigato maxivalo yini misiya kuma njhani manene ku tani zivululeko ta tlhela yi ta ve xikan'we ka yin'wana mitirhi ya Mozambique ka masiku malandzelaka salan xikati lexi Argentina Swiss yi nga un'waun'we
1: vautini mmovha dziva ku ninga bola ya vakwanu u chela kuwana ku tsaka ka mina.

0: sukela ka sweswi mugqivela ni sonto mi ya no yi tikwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: hi nyambani gaza ni maputu
2: matimu ya ku hanya wosungukati ta wutomi ku kenyata miri ni magela manene na ku nga choti wutsenje
1: usiku lizalisha
0: radio msambiki aizongeni katiko

kasi ka vanhu vambirhi ni ku yantsa kokolaho ku lavaka ke kunene ku va u kumeka mungset na u ni le rants kambe ni ndyangu wa wena hi ta va hi phokophela ni vunanga na hi lavetela leswaku kempela 5:45 hi va hi ku fikisela a matimu ya siku hi veleka kona leswaku va nyamutleke i sonto i risiku ra ku va u ya dzunisa kambe ke wa kombela Nelson Tivane tlhelweni ka makhatsi ku va na yena wa nga va na swinene ka vutomi la yena kambe a ri wena tatana kasi swi yini ke a wu ndzi hlamula kokwalaho u hlamula hlamula xikombelo xa mina hlamula xikhongoto xa mina kambe tiyisela swi ta lunga swona.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati misabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi ina 5 horas na 24 minutos la vetela kwa kempera mukseta kunyika matimia siku nyamtlinga la ka risiku 12 eka ma wani ileso eka lembe makolo mambiri makoma mbiri nhlano ni ringwe na kona nyamtlake I sonto pastor wazula moya vunaka kelo bakulana mi starter atleni la pastor Jaime

Kamadzana-dzana ya malembe ya ukhozisi la mkolonyi wa mputukezi lomu Afrika, São Tomé e Príncipe ave tiko linga atwa ntikelo swinene laha ku nga endliwa a wukhinyavezi ni ntirho wa xibalu. Na ku nga se hela dzana la malembe ndzhaku ka ku fika ka muputukezi ka swiqhenge swa São Tomé e Príncipe, swi hundzuke ndhawu ya ku endla kona a ntengo wa swikarawu leswi nga ha xavisiwa tikweni la America, hikuva a le ndhawu leyi swi nga ha vevuka swinene ku nghena ka tindhawu ta ku hambanahambana. Nakona muputukezi a kuma mvuyelo wukulu swinene hikola ka vuxavisi la swikarawu. Hikola ka ku phalama ka hukosi leli, muganga wa São Tomé e Príncipe a ku le ndhawu leyi ku nga ha endliwa ntengo ni mintirho ya vurimi laha ku nga ha huma a chukela, kakao ni khafe ni swin'wana swibyalabyala. Ku ve ni mintirho leyi yi endliwa ku ve ku tirhisiwa swinene vana va ku huma eAfrika, ngopfungopfu atikweni la Gabão. Ku herisiwa ka uxavisi la swikarawu atikweni la Portugal hi lembe la 1968 a ku zanga ku cinca a nchumu ka xiqhenge lexi, hikuva a wuxololi a ri le karhi li ya mahlweni lani le karhi li landziwa hi tindlela ta ku hambanahambana. Ku ve ku cinciwa a vito la swikarawu na ku tekiwa a swikarawu leswi swi nyikiwa a tikontratu a ku va swi ta ve swi yisa mahlweni a ntirho wa swona, kambe a swi nga holuliwi swo nyawula. Tindlela ta vukhozisi ti ye ti ya mahlweni hi ku endleka, nakona vana va tiko a va ya mahlweni hikuva va xanisiwa ngopfu swinene. Hikona ka vukhozisi leli ni tixanisa leti a ti voneka, vana va tiko va sungulile ku va va tlhariha. A ku sola ka wuphangi la mukolonyi wa muputukezi swi ve swi kuma ntamu, kambe hikona ka matshamelo ya tiko ni ta matshamelo ya nkama a malwele ya vana va São Tomé e Príncipe a mafananga ni leswi a swi le karhi swi humelela eka matiko ya Angola, Guinea ni Mosambiki. Kambe a va zanga va wa marhambu, vana va São Tomé e Príncipe va yile mahlweni hikuva va sindzisa.

0: Oya oya mingise twa radio Msambike mso professora Kagas.
1: Wasongola nongono korito la tsongwa.
0: Nongono kuti ka tsongwane uya fika ka tsongwane.
1: Nyamuhla ta pangala tiwe mina na Jeremia swinwana pele mina maumani.
0: Mingise ta ka sula ya mhle ta ve bulisa ne nhloko maka ya nkoka swinene. A xikola xile kusuhi swin lisima ku ibule nhloko maka le.
1: Vela xikola xile kusuhi inji mungana hina le ka swa ka anhloko maka nyamuhla nga vhi ya kona.
0: Ni tshemba swa kwa switiva anhloko maka ya munhla vela ya nkoka swinene. A swo swi tlhelela ka xikolweni ku ndi mangu ti nyingi ta ku nga tlhangana tona ndleleni.
1: Ina ku va hi ti vhikelela ka timangu leti nga kumana ka na tondleleni ku la hi funda hi switiva a ku tlhelela xitrata mafambele ndleleni. Ra hi ta va hi fika kahle xikolo.
0: Hakunene mngani wa mina kambe anhloko makanya munhla ise guransa roduviari
1: segurasa roduviara mngani wa mina i yini swo swela
0: ni ve ni vula swa ku swo swi tlhelela ka xikolweni ku ndi mangu ti nyingi ta ku nga tlhangana tona stratwini akuva hi ti vhikela ka timangu leti ku langu hi tiva ku famba kahle ku ni swikolo leswi nga kusuhi ni xitrato ku langu hi tiva swa ku a xitrato lexi hi xi tlulelisa ku yini loko hi tlulela xitrato tengu hi tiva swa ku hi cuka kwini ku sunguleni ni ku hi tlhela hi cuka kwini kambe aka hina ntsena vatsongwa ni famba ka xikolweni ni vapapayi lava fambisa ku mimovha ku langu va ti vhikela va tiva swa ku xitratwini i ndhawu leyi ku humelela ku timangu leti nyingi ngopfungopfu lomu nga ni xikola kusuhi
1: ina u nga na mi felish mina u hlayi swo a leyi ta va nhloko mhaka nyamuntlha handle ka nhloko mhaka hi ta va ni mikhandlu ya ku hambanahambana
0: hi ta fundhela u sweka ka mikhandlu ta maswekelo
1: hi ta endza ka mikhandlu ku tiva muganga Msambiki
0: hi tlhela hi tlanga na vatlhanganisi va malembe
1: se a wu nanga ke
0: ni u nanga
1: u biko na felish mina a ku na nkhuvo wo kala nanga hi xileswo hi ta xiweta munghana hina le kaya hi u nanga.

0: Ive karito nangala utsakisa ngopfu swinene. Aleswe hi pfula tindlela ku mungano wa hina dyondza hi tindlela letinene.
1: Pepele ximino a ni nge se ku vutisa, a vhiki lawa li fambi njhani?
0: A vhiki la mina li fambi khwatsi.
1: Hikwala ka yini?
0: Hi ku ni ve ni tlanga ni ga ni tlhela ni ti lunghisela ku tlhelela xikolweni.
1: U ti lunghisele ku tlhela xikolweni?
0: Ina munghana wa mina.
1: U longwe ha ku a tirhanga ka ka wena.
0: Ni tirhini pfuneliseli mamani a ku mami tirhi ya le kaya.
1: Se u tsakile ku tlhela xikolo?
0: Ni tsakile munghana wa mina.
2: Kambe wena Nazi a vhikile wena li fambi njhani?
3: Ni tlangile ni ga ni pfunise mamani ti lunghisa ka xikolo ni tlhela ni famba riuniya.
2: U fambile riuniya munghana wa mina va teni riuniya?
3: Vo malini kama ku famba xikolo va tlhela va hi komba masala.
2: A loko u funda ni mixo munghana wa mina njhe u ta hlamba hi xirhami.
3: Ina ni nga hlamba yi.
2: Munghana wa mina a pro hi kanganyisa loko u funda ni mixo.
3: Ni ta hlamba mi ni ta yi tlhela ni cheli mati ka tere munhu pfuka ni mixo u teka mati lani hlambeni. A xikolo kwale kusuhi ni xitrato?
2: Ee kusuhi ni xitrato.
3: U fambisi kwihi?
2: Kamani ni nani ya xikolweni ni fambi na mamani. Ka u tlulela xitrato. Hi juki ku sungula ka tlhelela xinene hi ka mejiwa ka tlhelela xibaba kumbe ku ta movha. Loko hi tlulela hi tlulele ku tsutsuma hi famba ben.
3: Mu famba ben mu khapula kambe mu tota mu katsongo katsongo.
2: A loko u tlulela xitrato a swi lavi ku tsutsuma na swi lava u fambe ku tsongo.
3: Felix mina wa ta pasadela.
2: Na li tiva munghana wa mina.
3: Hi xi tshamisi kwihi?
2: A pasadela ka xitrato va tsale mabara ku basa la ku hundzaka a vanhu hi kona loko va tlulela xitrato.
3: Kasi.
2: Ina munghana wa mina.
3: Mi a ni kota swa ku ni pasadera swa ku pasadela xitshamisiku ya mi nga swi tivi. Se Village mina nga ni gwela. Wena wa xirhandzu xa ka bola kusuhi ni xitrato.
2: Hayi munghana wa mina bola li jogiwa kampu.
3: Mi maka ma wunge jogiwa kusuhi ni xitrato laha ku bonda ya kusuhi ni xitrato.
2: Hayi swinene u joga bola kusuhi ni xitrato munghana wa mina kumbe ku tlanga u tlange koxeya. Hi ku nga se wa ku ta movha Village dad.
3: Oh phema ni ku swi boha hi ku laya kumbe kusuhi ni xitrato ta kontela movha.
2: A swi laveki munghana wa mina u nga se kama hi joga ku wo bola li tlulela xitiratwini kwandi kola ku hundza u.

lishile ngamu yami ngiyamhlatya Miranda atamfundisa lesha swikisaka swona mathapa. Mina loko na ushaka mathapa ndzanga kuti khayela mathapa a mina ni hlantswa ni matsika majoba matela wai ni vandla xinyalani ni kandza timanga ni rarama khokho ya mina ni gama ni kandza mathapa ni xinyalani loko ma upfile mathapa ni chela lomu ka panela ni tseleka ni matsika masangu la ku vilanyana van'wani va le ku fuhula ni gama se ni hlutela khokho la mina ni li tsika lisangu la ku vila ni gama ni chela timanga ni swi tsika swi vila ni tshiveleli hi ntamu ndzi lupfurha hi ntamu ufuda swa normal swaku mathapa ma nga tshwi na ma nga se na upfa ni matsika mathapa mina ma vila masangu la ku huma mafurha hi lama kombisa ku ma upfile u tsimatsika mahuma mafurha lawa ya khokho ni timanga u chela munyu leswi u swi lavisaka swoko ku ni lavaka va nga geswaka swa munyu hi ntamu ku ni lavaka va nga geswaka swo ka swi nga na munyu ntamu machelelo ya munyu ma dependela hi mbita ni maswekelo ya munhu mun'wana ni mun'wanyana se loko mathapa wa masangu la ku va ma huma mafurha ma kombisa ku mani mafurha ya ku ku to minya mafurha lawaya ma kombisa swa ku ma upfi khwatsa u tigela ni wuxa kumbe ni mpunga kambe ni lavela ku khumbukisa vatsongwani ni hina vamamani kaya swaku a vatsongwani va hina loko va fika ka ntanga ku hi fanele ku hi va fundzisa ku vona ku xaka karhi lomu a kozinya hi fanele ku va hi va kusuhani ku hi va vonelela a makhomelo kumbe matirhiselo ya mafofo swikhwa ni swin'wana swigotso swi nga kona lomu kozinya swaku swi nga tshuka swi va pfuxela a mhangu.

0: Ive kari idyondza ku sweka ka mukhandlu paratu lo kari. U xurhile mungana wa mina?
1: Ni xurhile mungana wa mina. A swakudya swa nyamuntlha swi nandzile.
0: A swakudya leswi ni komba ku lava ncina.
1: I ntiyiso mungana wa mina, hambi mihi swi ni komba u cina phe.
0: A leswi xikolo xi nga kusuhi.
2: Ha?
0: Funzi, ni cine ku xikolo xi le kusuhi.
1: A hi twinaka.

0: xini mingiseti wa mina wa ku rhandzeka? Ina, hi mina Elton Gulamu. Aka siku la namuntlha ni ta tlhela ni endla swin'we na wena. Kambe namuntlha hi xikwalakwala, hayi ka bheleni, hayi ka maputsu, ni a hi suki hi boxa ndlela leyi goxameta yi nyembani suki ya le sofala. Hi kambe suki ya sofala hi famba. Hi famba ya koko le makelemani tete. Hayi kona, hi kola ka gaza la. Hi ta endla hi movha wa mina. Ay, ni kuvana swa ku se hohleka mungana wa mina. A movha wa mina pheni u lunghisile phela. U ta duma ku nga ri khale, u nga chavi. A leswaku hi pfuka hi chovhela movha. A ku pfuka mani, ku hume movheni u chovhela. Swi helile. Hi ta endla swin'we ku ya fika koko la kusuhi la. Lana ka mandlakazi. Van'wani va le i manjakazi loko va lava ku xongisela. Van'wani va le i mandlakazi. Hi ta endla swin'we. Se nyima ni dumisa movha ta kota kondza swin'we swona. Se u sungule ku ndhanisa movha mina mino. Loko no kombela tijile a ni pfuna ku lunghisa movha lowu mpelampela u nga famba ban ma ni tlhela ni rinda ke wa duma ya u dumanga movha mino yo ngayi mani a pfula kapona vanhu swa ku humelela ka movha mina. Lana swi lunghile hinkwaswo lana. A hi tlhele ni wu ringa. Wa duma. Hina lavaya namuntlha hi endza swin'we ku ya fika koko la kusuhi la a xidoropana xa ka mandlakazi. Muyindzisiwa hi mina Elton Gulamu ni movha wa mina lowu wa ku saseka, movha wa mina lowu wa ku a ku na movha wa ku tiya ku tlula lowu funtshini loko u duma lowu hinkwako ko rhurumela. A hi endzi swin'we. Wena lani kaya lexi xi endlaka xa ku sungula loko nghena movheni i ku yini? U boha bandi hi xiputukisi va le cinto de segurança. Boha bandi la ku ta kota ku ti vhikela ka timhangu to tala endleleni. A hi fambi swin'we ka xidoropani xa ka mandlakazi. A xidoropana xa ka mandlakazi xi kumeka atikweni la hina Mosambiki ka xifundzankulu Gaza. A xidoropana lexi xi wumbiwile xidoropana kusukela ka lembe la 1998. Hey, ka khale phe hi ku kula ka xona mungani wa mina xi ni 78 kilometro xikwadrato. A vanhu hi vanyingi stereka va le va fika mbe ka ma 6830 wa vanhu va ni va tlhela va hundza phe. Hi ku hi lembe ni lembe vo hi kuta vanhu ha swona. Kambe a xidoropana lexi xi ni mabayiro lawa: Cimento, Eduardo Mondlane, Josina Machele, Bairro Alto, Liberdade, Hinga Kohlwi, Amakave. Para ku fika ka mandlakazi a swi karhati loko u la ka gaza la ka cancayi ntshimantshima. Leswi swo ka cancayi i doropa lelikulu la xifundzankulu gaza. Loko u la ka cancayi la wena ho teka movha wa wena kusukela le prasa le kumbe la u khola u ko movha o loko no movha wa wena o swi ta lava hi wena. A ni ku mina na mina onene movha wa mina no ti dumisela notch loko u nga dumi no pfuka ni ku yini ni u chova nawe nawe yi endla swoswo. Hume movheni ka wena u chova u qonda ku nge u ya kwini u ya kole a yi nyembani maxa u fike yi nyembani u hundza la ka xidoropana xa ka cancayi u nghena ka xidoropana xa ka ncongweni. Loko u fikile ka ncongweni hi wena luya wo famba ni movha wa wena a loko u cuka lomu maraveni lomu u vona misinya u vona tiyingo tingo yaketeliwa a vantshwa vanyingi phela u vona tiyingo tingo yaketeliwa u vona vavhovho na varima masin'wini leswi loko u endza ni mixo ku ta va vona. Kumbe loko u endza ni nhlikani u to vona vanhu u vona vanghana va wena na va ya xikolweni u vona van'wani na vo hi maedukasan fizika swa ntshimantshima leswo hi wena loyi u famba phela mpfi u fika ka wa ndhawu va ngo i Center Bush. A loko u fika Center Bush phela epra u fika u tshama hansi i ximaji lexo va le Center Bush tshama hansi. U fika Center Bush o u fika tshama hansi. Loko u fikile tshama hansi ku chiwa ku Center Bush u fika u nyima phe a wu kontinuwari u famba phambeni u fika u jika koko laya ka kurva leliya laya ka kruzamento la Center Bush ujika, uqonda ka ximbutsu, ukhela uqonda ka mandla kasi. Kambe a swi helele kwalano, loko ujikile, kula ufika unyima la senta basho laya, ushama prabakati, ushama ti banana, kuni swilo swa ku tsakisa va xavisaka layana phela, uku madingwa, tikanju, wena wa ku rhandza xikhaba, xi kona laya xikhaba laya manjagazi laya, u ta va kuma vavhovo vo yo ti tshamela layana, van'wana va xavisa swifaki, van'wana va xavisa matsawu, mina wa ku rhandza ku dlendlela mi loko ni fika layana, no xava lexi ndzi swa ku ta xiga moveni. Ambe ti banana ane tshuki ni ti tlangelile loko seni xave swa mina la ya hi milolo ni hlengena moveni seni ti loko ni pfala xipala xa mova mova lo se ikona starato ja ani ku jikile la ya ka kuruzamento la ximbutsu ni ka mandlakazi ha u continue ri va maphambeni ho jika loko se u jikile he wona ni mova wena mvo u hundza lana va ngo xiporweni ku kona va ngo xiporweni ku ni xiporo la ya u hundza xiporweni koko laya ncongweni u famba u hundza xikola b i xikola primaria hale ku funda vatsongwana hina vatsongwana hi funda koko laya hi fundela a hi funda b hi funda c hi khela hi fundela ku vulavula ximajile xa ku saseka loko u hundzile laya xikola b laya ku fika xikola sekundari loko u fikile xikola sekundari hale se ku funda lava vakulu ka hina a va funda mabiologia makimika a va funda mastora hayi le ma sciences sociales ni ma naturage makimika stora u hundza layana u famba u hundza siyaya u hundza poyo ombo unza nyankutsi phela ku fika nyankutsi swiku nyika ni loko u la ku jiku ngena la airport la ya a destino airport uya kwini uya ka mandlakazi hi wena lwa famba phela mova mve wo famba mova mve loko se u fikile la yana mungani wa mina u ta fika ku mandlela yi jikaka ka xibaba andlela yin'wana yi tlonda phambeni ku fika ka ximbutsu wena u jika ka tlhelo la xibaba a wu continue ri ya ka ximbutsu a ni ku ya ka mandlakazi se u jika hi xibaba loko u jikile u ta ku vona mandlakazi na ku ku hoyo hoyo loko se u fikile ka mandlakazi u ta ve karhi u vona swilo swa ku saseka ngopfu swinene hosi ya hina leyikulu hi yi tivaka va ku Edward Mondlane wa koko laya ka mandlakazi loko swi koteka u nga famba u ya wa ku tiva lana nga tswaliwa kona lana nga kulela kona ni loko u nghena koko laya na nga tshama kona Mondlane laya u ta swi vona swithombe swa yena swi nga veketeliwa tanihileswi a nga swi endla ku sukela wutsongwanini ku za a tiviwa u tlhela u vona vale ma monumento swo u nga swi veka ni switato swithombe va nga mahela koko laya u swi vekela koko laya ya swi sasekile leswi movha mina u ngo timeka na ni nga se fika na mina ke ni manikhena no ringisa movha mina lana ku talaka ni kombela ku choviwa poxi ni yo nyima la mboyombo la ku na ni wa ku ni pfuna ku voneki ni movha la mboyombo la ta ku yini mino ni tshikene ni chovela movha na khelisa rito ka xitudio xa Radio Mozambique
1: Mozambique Vocês vão à escola aprender a ler e a escrever.
2: Ei, a Tigulena, ele está seguindo.
3: Ngofu, Jinene.
2: Os teus só estão aqui, sabe o que é o meu nome?
3: Só estão aqui, sabe o nome? E vou me levando na vacuna da estrada, mas em que lá, manene.
2: A escola chega com o sujo, sem lhe ser uma coisa difícil, ela está de mangulete e ninguém lhe lê.
3: Ei, cami, não, não, qual é? Não, eu fico uma gama, feliz, minha.
2: Amnongonoka ina se fika magamu mngano mina.
3: Ni makamu.
2: Kaixo ta ku hi tlangela vahlanganisi va malembe.
3: Ina vahlanganisi va malembe.

0: Mwengisete anongonoka ino fiki makamu.
1: Akasula ya mtlovo upangala juwe mina felizhi mina maumani shungwena naze nyandumbu.
0: Seguransa do duviara, ivi nkiloku manganya mungi.
1: Ifundili matu lele manene ashtratu. Le shifanele kushiende, le shoka ashifanele kushiende ashtratu ina.
0: Aka ubenzulu anongonoka ina, man Pinar Samuel.
1: Aka ukoma kumila mchini manetu ngulamu.
0: Titia Miranda Mabu.

0: ikumeleke vunanga lilumba ko Suzana kusikela le a mashish loko kempela pangana tsana ne mitiri ya radio Mosambik nzeni ka karinyana mukiseti ta ba kempela iva na I kunyika mahungu
1: mandla yo basa xitsembiso xa udomi kundu leti ndambi kambe avubasisi laha simama hlamba amandla hi mati ni sabawu na unge senadla ni loko wa hali gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka
2: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
0: swi na ritsima ngopfu swinene ku va kempela u va u landza wu vhikele hi ku seke loko u tivhikela u vhikela ni ndyangu wa wena u endla leswaku ku va kempela mavabyi ma va ma fambela kule na wena hi vuleka kona leswaku ku va kempela ku nga ri kale ta va mahungu ku seke hi na setiorex na 58 segundos ele metela lo chakwa kempela mukseto ko sta ko oitore shiva iko kempela mahungu itaka ngupfu tsinene loko itiva lo chakwa kempela uta na uti rendlela le nene wona kumeka ku ke sonti ya wena uri ntirweni kufana na hina iko sa kempela ikola mela nkuba ikongela swingu nemengseri kambe kena wena u tsinisa swingu ntirwa wena mela nkuba utava na u yenda le chakuva ke u tsimisa kuba ku vani anke murekaya ikusa ke ku swi fanela ngopfu swinene swa ku va u va u tleni pantiro nambe ku va u kangela hi ndlela leyi nene a nyiku kumbe njombo leyi u yi kumeke ku va ke u kumeka u ri vonile ri xanya muntlu na kambe se u kumeka u ri ntirhweni wa mavoko
1: mandla ya ku basa I vutomi dinene
2: mandla yo basa I xitsembiso xa vutomi
1: tivhikeli ka dzedzedze ni ka mavabyi ya ku vuyelela
2: mati yo basa I vutomi linene
1: tivonele ndzhaku ka tindhambi Kuzan tsena mati lama vilisiweke kumbexana lawa ma lulamiseriweke hi kloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
2: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
1: Tindambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya matlivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena.
0: Oitoras Mozambique.
3: Emissor Provincial de Gaza.

ibunanga ke letekelana na mwembeleli ke loye ateke kuvata I pangrat ibunanga letingo wafamba papai Carlo shikasibulabla I mwembeleli Felix Moya jala kole nyarimi Oitores na 52 minutos irmã domingas lá na co canimam buena tata na co sempela pela uni pangarati di uendir ku ngwa tsu soka kempela niva niva na re risiku niva kempela niva ni kota ku ngena kereke na wana marin kwa ni dzuni se wana kempela se uvuye ke ma wa ku wena waya ku kuba uya dzuni se xikwembo ku sontule nene ka Tirloke mga tawamu bulanza wa kongotu akerekeni.

Lexi lumukiseti mahungu na Rostino Botela. Mfumo u lavetela ku va ku pumbiwa a timhaka ta michato ka vatsongwani ku fika lembe la 2044 ka 41% ku ya fika 29 wa tona. Ku va ku endleka leswo ku ta va ku landziwa ni ku phalalisiwa makungu eusuka panx lawa sema pfuneke ku tlula ntlhanu wa madzana ya makhulu ni dzana rin'we ra makhulu ya van'wanyana. Hungu leri ve li tivisiwa hi holobye ya ubyana ya ku vonela ta nkunguhato ni nhluvuko Salimo Vala lweyi a vuleke marito lawa ka ntirho wa ku lunghela mugqivela lweyi ri siku ra xitsungu. Maphorisa tiko dropeni la ka Maputsu ma tinyimiselaka ku va ma lwisa vudyambani ku va ku endleka leswo hi le na ku landziwake antsholola ku tolo mugqivela malani ku va ku ta va na ku hlohloteriwa nambi ku va khulukiwa mintamu ya ku va ku ta va ku voneliwa xitshungu ni swigotso ka ku ta lwisa vudyambani ndhavu liyana. Hungu leri ve kambe li tivisiwa hi munyikeli wa mahungu a komandu ya maphorisa dropeni la ka Maputsu Daniel Makwakwa. Maphorisa tiko xifundzankulu Gaza ma tsatsiye xitshungu mayelana ku va xi nga tingheni tsirika letini na ku ni ku endla vutitisi hi mandla nakona na i ri leswi nga tshukaku swi endla ku va va khatisiwa. Tsatsi lowu u siwa hi maphorisa tiko hikwalaka ku va masiku gamu ku ta na ku vonaka a timhaka tina na ku ni ku va ku letsiwa vutitisi hi mandla lana swi taku na swi hoxela timfanelo ta vumunhu. Mhaka ya ku kumesa leyi vonekeke wa zina lweyi xipundza xa Limpopo lana ntlawa wa madyambani lava na ma xungetiwa ku va ma yiva a mimovha u nga va u hulukaka ku va u la ku va u yisiwa i xitshungu lana hi ndzhaku va yiseke a movha wa vona. Munyikeri wa mahungu a komandu ya maphorisa xiyimo xa xipundzankulu Gaza Jules Nyamusa a tsatsiye xitshungu mayelana ku va xi va xi teka mwana mun'wanyana lwa a nga tshukaku a landza vudyambani a kongomisiwa kasi eka vuphorisa malani ku va a ta va a khatisiwa hi nawu. Vurhangela ta udahu xifundzankulu Gaza le tsatsiya a ku tivhikela eka xitshungu malani ku va ku ta va ku vhikeliwa ngopfungopfu ka mavabyi lawa ma chiwaku accident vascular cerebral AVC lawa ka masiku ya ku gamesa mataku na makhomiwa eka vanatiku hi xifaniso ka masiku lawa inana ku nga va ku khomiwa a mavabyi lawa leswo eka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku rhanga ka lelembe xipimo xa ku tlula ntlhanu wa makhulu ni makhulu mambirhi ya timabyi na ku voneleli xipimo xa ku tlula khume ra makhulu kurulimwe ni ntlhanu wa madzana ni madzana mambirhi. Medical chef provincial ka Gaza Serge Joao a tlhamisela leswaku va ku va ku vhikeriwa mavabyi la ku fanela ku va siku rin'wana ni rin'wanyana ku va ku endliwa a mitlangu ya ku tisa miri ni ku va ku voneliwa ta madyelo na ku nga jiwi leswi swi nga ni mafurha ngopfu nambe ku va ku kumeka na ku nga tatiwi a munyu mayelana ku va ku ta va ku vhikeriwa ku va mavabyi lawa ma nga khomiwi. Kata mitlangu ku tisa miri kuma mahungu ma vulaku leswaku va ntlawa wa Nghilandi u ve u kwapa ntlawa wa Noruega hi mabula mambirhi ya ku yangeliwa a rin'we tolo kambe wa Argentina mpundzu wa nyamuntlha u ve u kwapa ntlawa wa Suisa hi mabola manharhu ya ku yangeliwa a rin'we. Leswi swi endlaku ku va mintlawa leyi yi tshembisa ku kumeka eka mamiya ya xifinanxi ya mundiyale 2026 xi nga ta va yi landziwa vhikiri li vhuriwaku mundzuku ka nhlubyana lowu taka na wu humelela le Estados Unidos de America, Mexico na Canada ta matshamela ya nkama. Doropa la Tetle ta va li ku pfumela ku fika 32 wa Makrau, Kilimani 29, Pemba ni Beira 28, Nampula 27, Ximoyo Ncencai Nyambani Vilankulu 26, Maputsu 25, Ibukamu doropa la Tshinga li ta ku pfumela ku fika 23 wa magra.

0: Melji loko ke atpatsene mtiria radio Mosambika kwa siku la magamu mpela mpela vata vavulavula switele ngopfu swinene ngopfungopfu leswi ka unga ni switirho swa ximanguva hi jala le kanda ina noviores na 31 minutes.
1: Matyo basa ivutomile nene tivonele ndzauka tindhambi Puzan tsena mati lama vilisiweke kumbixana lawa ma lulamiseriweke hi chloro ni swin'wana leswi lulamiselaka a mati.
2: Chela mati ka xigwa lexi baseke nakona u tlhela u mambonya. Tivhikeli ka mavabyi ya ku vuyelela ni kolera.
0: Ya matlweni ka mpela mukiserina hi ku pangalatsa hi vunanga hi ta va hi rhamba Jemi Xiparuk loko ke a ku rula nkata vuya tshamelaka ka wena ka mpela hikusa hambi loko no kuma mun'wana mamana wa vatsongwana a nga ta va va hlayisa hi ndlela leyinene hi loyi ke mpela a nga va hluphaka a nga va khomi khwatsi kambe swa fanela ku va ke hi tiwu ndlelana a nga muya hina hi ri swin'we ke.

0: hiwaku ka maphikizana ya chikhumba cha ku tihungasela hi chinyimi cha district ga Guvuru ku sangulele maphikizana ya ukhaveli ga chikhumba maphikizana ya ukhaveli ga chikhumba cha vavasati laha kunene ku nga woneka mihandzu leyi ntlawa wa Real de Xibuka hi wona u nga wina hi chigol chin'we xo kala nhlamulo wa ku ba timi Bebadu kasi ntlawa wa Onze Irmãos hi wona u nga ba ntlawa wa Rebenta Fogo maphikizana yo khaveli ga chikhumba hi to wuya hi ta ku tivisa mihandzu ku fambeni ka magambulo ya mihlakano ta miri ka xikhatileci bya saseka ku ya machikichiki ku ya kuma Amosi Nyanombi kasi ata hi tivisa hi letiya lanaku ni nhlakano wa Vulcano ni ntlawa wa Associação Desportiva wa ka Vilakulu Fase Regional Sul ya Taça de Moçambique. Amosi hi nhlakani ku maheka yini ni ku hi wahi ya ku sangula nga nyikaku
1: ku hlalisa ku nhlekani Nyembani Misoso Oficial de Nyembani Gazana Maputo. Kunene, rikumeka kampani ya Costa do Sol lani ku biliwa ka ntlangu lowu wa Taça Moçambique lani ku hlayiki leswaku ntlawa Vulcano ku amukela Associação Desportiva ya Vilankulu. Swa twala kambe ke swi tiyeke leswaku ntlawa wa Vulcano sweswi wa humelela 1-0 gols nghenisiwe ha Lindomar ya Caldas de Novo Minuto. Ku tlhela leswaku vanhu va ku ta hlalela ntlangu lowu va tshongwe ntama leswi tiyeke hileswaku mikambizi ni ku veka ndzeni ka kampo Vulcano a ningena na Paulo Gerson Jaime Pai Maduela Sabani Elber Rabiote Junior Lindomar na Jamanta nga capitão wa ntolo wa Vulcano hi tlhelo bya Associação Desportiva Vilankulu, Wilson, Tassidio, Sikisi, Pachel, Ibrahim, Elton, Milton, Gilson, Saene, Macamo, na Saindi. E com o banco da Vulcano, com o Monstro, HP, Euclides, Amone, Terence, na Mário. E com o Vilankulu, Jonas, Kikitu, Stambu, Kwale, Meza, Skaba, Mario, Rui, Nanando. Abapito com Tangulo, Joana, Mungambi, Apunso, Arsene, Marangula, na Anastácio Cosa. Cacipe, Anastácio Cosa. Emanovo, no Chaiwan Pepo, o Albuni. Cotari, Ligena com 38 minutos. E a camelô, a bola, a Sicília, guardar do ato Vulcano, as com uma belezene, guardar de Yené Paulo, a Sicília, essa bola de Bucanga e Siri, a Cungana Batanga, Covanga, Coma, Mavoco. O Tanya came, so se bola de Cumacan, Vilanculo, a Casamita Bola, Bilbaca, Machila, Bola de Catrucuca, de Bola, e como a Lusa. E toca uma beleza aí agora, peraí, e ele é Paulo Munímero, que é o Vulcano. Quando está chegando bola, a Vulcano Futebol Clube, e vou na Munímero com ele, aí deixa a bola, tem que jogar com ele. A Bersu, uma falha, a Tecla, que é uma bola, que é uma bola, que é uma bola, que é uma bola, que é uma bola, que é uma bola, que é uma bola, a Vilanculo, e coloca dele saiane
0: Amos
1: saia Idras
0: a kubiwa loko ka Associação Desportiva de Vilankulu kunga tlawonga ka Musambola kunga tava ku kiela ka viso va avisar will hi kubiwa ka Associação Black Bulls aka Taça Moçambique
1: vangene na vati Idras nesse tempo que ele só pro Vulcano dei after 40 anos, a ambima contratar que mais azo, e a gulanzana, na Suíça, a da Umuni, e a gente vai fazer isso aqui da Vilankulu, que tem que, vai lá, ninguém está agora, agora, tá, tem nem a, o que vale dele, a pode cantar, vai estar, a vergonha, a Vilankulu, a Vulcano, a chacola bola, a Vilankulu, a Vulcano, valazeri ngena valazeri swihamba 1-0 avhizi va kumile va leswaku majaha ya ku va mali ntambu vabila va Volcan Football Club kutani ke va yintla leswaku va kanganyisa hi nkambu vabili va tlava wa Storm Sportiva ya Vilankulu kutani Paulo a yiba bola muyimeli wa ntlawa wa Vulcan sweswi bola va xikarhi ka nkambu ku va nyikela vabili ntlawa wa Vilankulu va teka bola kitambu nyikela vabili ka Vilankulu va fane makambu a kumisi bola kheneela ku hlungurisa ka Dilson a tlha swamukela bola Dilson va muxele bola diathaku a ndzisa recuperation kambe bola ze luza xika kambu hi xikubekela Vilankulu za deve a xikubekela va chulula bola ndzika xilokulu a tlha swamukela bola akandretiriwile mubeli wa ntlawa wa Vulcano ku buwa pito wa ku mubeli wa ntlawa wa Vilankulu yene makamu a hambisi xihoxo laha kutaneke ku ningena va ta u ba vutlhelo bya Vulcano a ku vona a lavisiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcano 41 minuto ya ntlangu kama ku sungula tasamisandeke bola Vulcano Sports Sportivo ya Vilankulu 0 kutani a lavisiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcan Football Club laha ntlangu wa yimile vabeli va lavisiwapakweni la kombisana leswileswiyani hambi va tirha gozi na vona va vitani emaabeli ya kazi a ku vona leswaku va hlereta leswaku va hleretela ka leswi swi hoxekaka swiden ka kazi kutani ntlangu wa yimile a lavisiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcan kutani mabeli va londzokani kulu ni mati naka ha lavisiwa timhaka ta mubeli wa Vulcan Football Club kutani ku ringana mhaka yi swi tshikile ka mubeli luwa wa Vulcan kutani ringene mhaka ku na tlakuliwa miswati va kazi ringenile ka lava nga ni mhaka kutani a ya bekiwa ku maka mubeli wa ntlawa wa Vulcano siku ni nga phazani ni vona nge va sekeleka va sekelekile yikile kumbe a tshame ka mhaka kutani va mi tlakulile mubeli wa ntlawa wa Vulcano amisiwa handle ka kampu na hi ta ka vona swaku swi ta tshima xana na kumbe a ta swi kota ku veni a ya mahlweni kuna a bela mubeli wa ntlawa wa Vulcan Football Club kutani ntlangu a yimile ka lavisiwa timhaka ta mubeli wa ntlawa wa kumbe wa humisiwa mubeli wa ntlawa wa Vulcan
0: na wa hanyimile ku hlakano ku tivisa tsena mungana muyingiseti leswaku hi ta ku tivisa hi mihandzu leyi nga sinana hi ku tisela yona kasi ya musinyanombe a ta hi vitana loko u ta va u sangulitile hlakano hi wulele ku ka maphikizana ya vukhaveli ga xikhumba xinyimi xa district ga guvhura hi tivisa hi mihandzu ya xisati ka siku leyi ga nyamuntlha nakona ku ni maphikizana aka vavanuna mihlakano leyi nga vikisiwa ka siku ga nyamuntlha ku bela ka xikhati lexi Benfica de Jenga Sul de Savi Xikola da Bola ni Mataula Batata Football Club ni Desportivo de Matasi A Desportivo de Matasi B ya bela ni Mashakeni Tolo mihandzu yi nga oneka ku vilei Mahave Football Club 0 1 de Maio de Matique 1 Costa de Sol 0 Sporting de Maluvano 1 kanileswi a hlakani lowu wu chikelangi magumu hikwalaho ka ku a Costa de Sol a tsukulile kasi Juventus de Macomba 2 Porto de Musasa 3 a tabela classificativa yi rangelwa hi Desportivo A ni 26 pontos ku landzela Liga Desportiva ni 18 pontos já ka podio ku la a Porto de Musasa ni kachikhatileci 10 pontos makuno kutani a Desportivo ani 24 pontos Liga ani 22 kasi a Porto de Musasa ani 18 pontos anga kachitsamu cha kumbitisela Mahave Football Club anga si wina ka maphikizana la Amosi u sangulisi lihlakana
1: u kheri sangulisa ntangu lowa vulkani xikan'we na vilankulu kutani ke ambele pa kumeka handle ka kampu Gerson a tlhela ni nghena kutani swikulumbenyana na yena a va misiviki a humesiwa handle ka kampu va tisimisela vabeli va ntlawa wa vilankulu ni vona mubeli yeni sayeni kuvela a cumetela a yimisekile sayeni a cumetela presence yakwe loko koneka ka mubelikulobyiliwa pa sidiki kasi yisikisi wa vilankulu sayeni a teka bola a niketa ku gola bya rejin wilson a kabika bola xikarhi ka kampu sweswi ku gina milton a teka bola bika xikarhi ka kampu loko vonaka ka elton ni bola a kumba bola kutani elton kumbele ibrahimu a tlanga ni bola laha a nga na mbangu laya ka kumba bya ku milton a bisa ku xikarhi ka kambu lokoene sayeni a kumba bola xikarhi ka kambu kumba bola lebya ku bilson a kambeta yikulu bola ya babeleta vulkani va teka va vulkani ilwa mbeleta wa vulkani a tsambekanisaka kamba tibibi a wini mbeleta wa vilankulu bola byi ta lumba ntlawa wa sportiva ya vilankulu kuta byi luza hansi ka kambu va cukumetela va vilankulu bola ba ku mbele sayeni a tlhika kumba bola latlulo loko vonaka ka mubeli kulwa byiliya hi mubeli ibrahimu a nga na mbangu ibrahimu a kumbe bola za tlhelo misa na teka bola kumba bola atlhelweni a tlhakamukela biso a tlhaka kumba bola matlhelweni yugabo wa kumba bola kwadareza umile yugabo bola za sosilo wa vulkano va pitu nge penalti kusa va beketele mubeli wa ntlawa vilankulu la a nkamba xikuba bola i grande penalidade va mutalela vapitu joana mungwambi va vulkano kambe leswi tiyeke leswaku mubeli wa ntlawa vilankulu a koke a nenge laha a xakuba bola a kuma nenge wun'wanyana wa mubeli wa ntlawa vulkano kutani ku tekela kuna ku vapitu a joana mungwambi a ku grande penalidade nga xikhathulo xikulu xilumba ntlawa wa vilankulu football club yi nga swisong sportiva ya vilankulu kutani va besa bala va vilankulu loko ni nga pasaneta va makamu no taka ba xikhatiso kutani vapitu va vitaniwa lani hi va hi kwarto hard ni tlakuriwa xijakana arsene maringula kutani a ni tivisa ku i bolo muni va nga na byona kutani va bola xikan'we laha na emanovo ni nga tivi leswaku ku enceka yini kambe ke hi swona kutani swi tshamisekile hi nge a penalty va continua hi swona loko aya kona vapitu a ku veni wa boha xikhatisi lexikulu a hlaya swa leswaku i xikhatisi lexikulu loyi a nga ni bola mavokweni loyi a nge hi makamu ni bola a ka bekisa bola kumbe kusakona gordereji yena paulo a fanele ku abaliveni kutani va bekisa bola va vilankulu a bekisi bola loko ni nga pasameta va ye makamu a nyimisekile mbelo ntlawa wa vilankulu gordereji na yena a nyimisekile bapita a nikela nawu kumbe kona ta babola a babola golo

amaphikizana ya ukhavelika xikhumba hi xinyimo xa matiko ya laha hansi ka gambu hi wulawula hi maphikizana ya tikweni ga lawa kunene maphikizana mabeliwaku amexi ku canada ni Estados Unidos se ya tiveka munhu wa mitlawa leyi nga ka makwartos kutani mamex finais ku lawuliwa hi França ni Espanha ni Inglaterra ni Argentina kasa kumbitisa xigava xa makwarto xitolo a ntlawa wa Inglaterra hi wona u nga ba Norweg hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi xin'we swigolo swa Jude Bellingham ni xigolo hi tlhelo ga Norweg xa Redgard hi yena a nga chela xigolo xa Norweg kasi ka Argentina ni Suisa ku vihlakani wa hombe ngopfu u nga ku kuvisiwa ka lawuyisa u ya chikela ka makwari kutani ka prolongamento laha ntlawa wa Argentina u nga swi kota ku wina hi 3-1 zigolo zwa Mike Alistair ka 10 minutu xta kusangula ta chigava cha kusangula kasi a Suisa hi anga swikota ku ringanisa akubiliwa 86 minutu hikwala ka mbeli ndoye 1-1 akala 90 minutu akufambeni ka no 30 minutu leta xengesa la segunda parte ya 30 minutu leto hila hakunga humelela chigolo cha Julian Alvarez a Suisa na zametela ku ringanisa hlakano a kumikile anga tianga ndzhaku hilahu hi kontratake va tlhela ya chela xigolo xa unharo a va ntlawa wa Argentina hi Lautaro Martinez hi yena a nga vala wuchele ga swigolo ka siku ga tolo Tinti uma hora xihi wazibile kutani terça-feira va ta ku mahlo na mahlo França ni Espanha kasi hi wazithathu quarta-feira va ta ku mahlo na mahlo Inglaterra ni Argentina kasa ku tiva ku va mani va tu ya ka final ya mundial na ku tiveka ku leswaku ntlawa wa Argentina u chikele tlhanu ni gimu makhati u lavetela khati gawu tlhanu ni mambirhi a ku chikela ka maphikizana aka final ya maphikizana ya mundial loko hi cukisa ka mitlawa leyi nga sala Argentina hi yena a nga ni swikotela swo tala Argentina loyi a ni swikotela swinharhu na a chikela hi ku kota hi nga wula tlhanu ni gin'we makhati aka mundial kutani final ya mundial Argentina loyi a nga nhena aka xikhati lexi loko hi cukisa hi leti yalanaku ni Argentina ku tivisa leswaku Argentina a chikele a makhati ya tlhanu ni gin'we hi yena a nga ve kampiyanu makhati manharhu kutani 3 hi 1978-1986 ni 2022 kasi a vi vice kampiyanu ka lembe ga 1930-1990 ni 2014 loko chukiwa hi adversari wa yena hi wulawula hi Inglaterra a Inglaterra hi loyi ya lavetelaka hi khati gawumbirhi ku chikela ka xigava xa kumbitisela kutani aka final ya mundial a khati ga ku jen'we a nga swi kota ku chikela ka mundial a tlhela a tlakula xikotela a ve nhena hi 1966 aka munhu wa mitlawa leyi nga ka mameya xifinaxi hi ku tlakula swikotela kutani ku ve kampiyanu aka segundo lugar França loko ku pimiwa leswaku a chikele muni wa makhati aka final ya mundial laha a nga ve nhena makhati mambirhi ku lawuliwa hi 1998 ni 2018 kasi aka munhu wa makhati lawa mambirhi a vi vice kampiyanu hi 2006 ni 2022 a final ya kona bilili ni nhena ya zwezwa Argentina
A Spanya na yena alava kati gaumbiri kufana ni Inglaterra alava kuchikela he kati gaumbiri ka finali ya mundial kati gengwa anga chikela ka finali ya mundial na yena kufana ni Inglaterra acha kulichikotela a Spanya winili mapikizana lawa ya mundial tikweni ga Africa dzonga he 2010 ka finali anga bela ni Holanda.

Magambo ya mihlakano ya ukhanya tamira ka siku le giganya munhla xitichini cha radio Msambiki Msoro provincial ya Inyambane hi ku tirhisana ni ka Gazani ka Maputsu hi wulile ku nga hekale u ta tiva hi leti tiyelanaku ni maphikizana ya Kavel Gachikumba mihlakano ya ukhanya tamira xi Babel kani leswi ha zonyana a tinsimu timbirhi tinharhu na hi nga si rhamba Nikolau Mukavel kusukela xitichini cha radio Msambiki Msoro provincial ya Kagaza.

0: kombe la vitu matshamela bola matshamisi ku yini mushibobela
1: eh khensile avito iyo zama ri kushivoze i a ta bola ta ntlanga kuti samiri ana kuvula ku hi hi kahle loko vulavula hi shibabele imaka ku save ni mitlangu kumbe ni swiyenge swi nga lulamisiwa ku va na ntshantshwa wa ku fikela ku va u rhanga amakumu ku ya hi ku va murhangeli wa mitlangu yoleyo ve na mintshwatshwa yinharhu kumbe miphikisano yinharhu maxina kambe hi hume hina yimbirhi leyi nga kota ku va hi li vahluli ka yona ntawu a hi lavula ku xibabele hi mhaka ya kompetisao kumbe ya ku gijima ka timhaka ta bola yi tshamisekile
0: Ensene me tlhangana ka naswona nwena swanga vabeli va lomu xibabele mailano ni letela na ni tlanga ku tisa mira
1: leswi hlanganaka na swo tani ku ya hisukarhatu la ku vula imaka ya kampu ya hina ayina matshamele kahle kambe ya hina ive yingwe ya ku ngheneliwa hi mati mash an nge se fika ku ngheneliwa hi mati ive na mhaka ya ku loko mpfula timpfula tikultina ina na nkovanyana ta umatlo umata igangeni mangena ikoleya wafika makota kuteka misava lenga inga lulamisiwile ka kampu kumbe inga endla ku kampu iva iringanana ifamba ya kun'wanyana ntawu sweswo swi endlile ku va na swikhelekhele leswi endlaka ku hi nga ha koti ku yi tirhisa hinkwayo kampu leyi i xirhalangani xa xikulu hi nga na xo na ku lava ku vula mhaka ku hi na swikarhatu kwalaha ku tlangeni ka hina ka mitlangu leyi endlaka hi vulavula hi maredi swi fika leswaku loko bola li kota ku nghena balizeni hi kota ku li vona ku li nghenile a balizeni maku va hambana makhavelo ya vanhu ku na lava khavaku liya ka kule se la tshuka lemucophetisa amulanguteli wa ntlangu a nga swi tivi ku li nghenile kumbe ni masikwini se loko ku va ku li na redi la kota ku loko li nghena li tshama li maredini li kota ku tikomba ku hi ntiyiso loko bola le endleni li nghenile redini na swi fikela kumbe swa ku ambala swo milengeni ku kota ku bola li tlangiwaka hi milenge le vulavulaka hi loho swa hi karhatela u kuma lwana luya ri na swo maxivanyingi lava kumekaka va nga ri na swo leswi endlaka ku ka man'wanyani swa ku tifikela kumbe swa ku khavela hi swo kuma ku teka lweyi ya bela loko a heta luya vuya ta bela swi endla ku minkarhi yin'wanyani hi mhaka ku a numere hi settlement ya wena kumbe hi numere hi yoya ka wena u za u khavani swa ku ka u nga swi lavi hi mhaka ku a swi ku ringani hi ndlela ya kahle i xifambo xa ku lomba u kota ku xi tirhisa maxi hinkwaswo swilo leswi a hi lava ku vula ku hi halwa hi ya mahlweni na swo leswi swi karhati leswi hi hlanganaka na swona na kwala ka mabola hi ku mintlawa yin'wana hi hlanganaka na yo yi va yi na homa a swi rhalangani swo sweswo maxi a lava ku vula ku xibabele a hi na swo ngopfu a swi rhalangani swa mabola hi ku pfuniwa hi vamakwerhu va nga tikweni laha joni va koteka ku va nga ndlhulo eka xo xiyenge lexa ku tlanga bola va endle ntlawa lowu va koteka ku hi pfuna hi mhaka ya mabola
0: mi vulavule hi mhaka ya kampu ya n'wina leyi kalaka yi nga tshamisekanga se mi mahisa ku yini leswiku ve mi trainari kumbe mo tshama kaya swi mahisa ku yini yi nga hi tshamiselani katsongo
1: mhaka ya kampu a swi tshameki kaya hi mhaka ku a bola loko hi vulavula hi bola hi vulavula hi nchumu lexi xi lavaka ku minkarhi hinkwayo u tshama na u li ka xona u tshama na u xi endla ku na swa nyuwana u swi kumaka na swo sweswo khale swa ku tshama na swi pfuxetiwa a hi koti ku tshama kaya maxikova ni ku na mintirho leyi a hi fanele hi yi tirha yi kalaka yi nga kumeliwi ku tirhiwa hi makukampu yi ta yi nga ri yi tsemekele phakathi mhaku hala kun'wanyana a hi koti ku fikela hi mhaku hi laha ku nga na amakhela se xileswo hi hi tsema hi phakati endawu hi langutisa ngopfu ku hi ta va na problema ku fambeni ka nkama hi mhaku a va khavi ngopfu va baliza kumbe lava kotaka ku golisa a va koti ku a ku trainara hi ku hetiseka a ku titlhantlha kumbe ku tilula a ku ringisa ebalizeni ntawu hinkwantu of the ball ni lava swo leswaku u endla a ku xuxeni loko li kaya u ta kota ku ya endla na loko u li emphikizanweni na van'wanyana lavo ku nga va tivi
0: ku ni swilo hi lava ku swi tiva swa ka n'wina mayelano ni leti ti yelanaka ni vabi va mpepo lomu xibabele swi tshamisekini va kona vabi va mpepo va ku tshamiseka kumbe hi vula ku va marholarhola kola ku teka lweyo ka wena u tlharihile wa nghena lomu u champepo swi mahise kwini
1: i xiyenge xin'we ni khensaka ku kambeliwa eka xona hi laha xibabele hi pfumala na wun'we lweyi anga lulametiwa hi nga vula ku hi posto yo rhangelela posto kumbe yo rhangeli la district a hi na yehe manjhe hi tshuka hi pfuneka hi va ku ta hi district so ke lexi xi tivaka himhaku laha vanhu va zaku va ku vambirhi vanharhu sempre loko u lava ku va langutisa hinkwavo ku na loyi a nga ta ku a nyimela ximanyana a nyimela ximanyana manjhe hi na yo problema leyo se hi nga se humaka swo a hi lava ku vula ku loko na amaku kumbe loko na vuswikoti a hi ta vula ku hi nga kamba ku hi nga va mani na mani lava nga ya dyondzisiwaka a timhaka ta machayelo ya mpepo hi ku ya hi xibabele
0: hi swona swi tikamezi mi hlanganaka na swona hi vulavula hi timhaka ta kampu hi vulavula hi timhaka ta vabi va mpepo lava mi kalaka mi nga ri na vona lava opfisiweke leti yelanaka kumbexana ni mabola mi vula leswaku mi ni ku pfunisiwa hi vamakwavu lava kumekaka Afrika-Dzonga na vona nga va va khavela bola i swihi swin'wana swi tikamezi mi hlanganaka na swona handle ka leswi swa ntshimatshima swa kampu leyi mi vulavulaka hi yona
1: handle ka u vulavula hi kampu ku
0: handle ka kampu handle ka vabebo swihi swin'wana mi hlanganaka na swona
1: handle ka kampu na handle ka vabi va mpepho hi laha ku vulavula hi switikamezo swa le ka bola hi na swo switikamezo mhaka ku ni ta va ni vulavulele ndzhaku hi maredi hi vulavula hi maredi na ma-cox kumbe swiambalo swa le milengeni ku kota ku khavela hi swo swa hi karhatela ku va hi kota ku va hi a kota ku bela kahle munhu ku nga ri leswo ntsena hina makompetiso xi endlaka woo i mali hi ka bola leyi i mali leyi hi ngo ti humesela ntao a hi nga lava ku kombela swinyi hi nga lava ku kombela ku ka mali leyi ngo ti humesela loko ku na vuswikoti la district la provincia li nga veka xiyandla leya ka leswiya a hi ngo ti humile ti lisete oit ekip ma kota ku disputara a campionat lowu leyo odash for example ntawu ma humesa ma tsemeriwa ntsengo wa mali leyi faneleke va humesa ntawu loko ma humesa mali leyo hi tlhela hi va na xikarhato hi mhaka ku a vachayi va mpepho va fanele va ta kuma xo karhi va khepeliwaka mali yo liya ku fanele ku va na premier lugari ku fanele ku va na segundu ku va no rhanga ni wambirhi ni wawunharhu ku pumbiwa ka mali yo liya ntawu swi hetelela swi hi koka hi ya hansi hi nga koti na ku loko u humile u rhanga u kota ku endla braekipi a nchumu wo karhi hi mhaka ya ku a hi na vuseketeli liliya li kotaka ku li hi tlakula swo endla ngoko leswi endlaka yo va ka ku tlanga hi va ka ku tlanga hi ntiyiso manje swa lava ku loko n'wana a tlanga hi minchumu leyi vonaka yi kahle u kota ku mi seketela a ta kota ku ya phambeni na hina a district leyi la hi pfuna hi manje hi ku vona ka mina a ni la ku kombela ku seni ka mali a hi ta pfuneka ngopfu hi mhaka ku hi na ma-transport pura munhu a sukaka 25 December a kixa siku leti ritsongo buri ka hi fambe hi movha wa wutsongo a bola li tsakisa ngopfu hi vaseketeli vachayeli va mavoko loko u bela u li koho phakathi u nga ri na loyi a chayelaka mavoko u kuma ku a loyi u nga ku beleni na ye a beliwa mavoko ene u kumeka u nga li kahle swa mi tlakusa lwe mun'wanyana swa mi tlakusa swi mi endla hi matimba hi mhaka ku a kota ku ala ku voniwa u li kuma wehe u kuma ku u lava ku endla leswi swi tivaka va ku va ku na marito va nga ta ma humesaka ya ku endla nkarhi we a wu va ku veka hansi ntawu swi tava swi ka batela psychologicame swi ta ku ba miehleketweni swa ku ngoku a wu swi tivi leswi loko endlaka swo maxima ku a vadzaberi va ta va nga ri koho se swi endla ku laveka mimovha ya yikulu ntawu a transport i dzafiya yikulu hi ntawu a ni la ku yi rivala na yona ka sirkulasawu ya hina ka campionat buruke a yo va xibabele ntsena loko vulavula hi campionat leyi endlaka hi siku ra xibabele hi siku la 25 December ku xibabele vuxavanyani sifu nyampungwani ximvongweni sedabrile a tekanisato ndawu ma ekipa ya manyingi ene ma fanele u ma fambela hinkwako a ku na ndhawu leyi ekipi yi nga ta ka yi nga fikeki loko u ku fika ka khambi ro sungula buri hi na xiyenge xa ku sungula xa wumbirhi loko u ku famba ka xiyenge xa ku sungula xa wumbirhi u fanele u fambile ndhawu leswaku hi va na ku ringanana hi ku gaxtari hi ku gaxtari magaxto ntawu a transport ya hi tikisela manjhe ku ni mhaka ku hi mhaka ku hi langute mali leyi hi khipaka ingalina xa ku pfuniwa hi tlhaka mali yo leke pa ku tlhakuna swin'wanyana leswi humaka kwalaya swa ku komisao tingi va na na na na xodla ka mali yimaka yi langutela a kampu yi langutela vatlangi va tlanga njhani rexitari mona nga ta va golisile ikipa leyi buwile buwe magolo mangaki leyi ganyile ganye mangani loyi a nga golisa yi mani ra ku loko fika magamu ku endliwa ri lato ri la ku loyi a nga huma a na magolo manyingi mani loyi a nga huma goliseliwe ka tsonge mani swa ku fana swo swiya maxitingi va kuma a swi lulamanga ku a nga tshama dexide oit orish loko hi sungula kampionato a te dzaset orish a nga dyanga nchumu a swi koteki maku i munhu bra a kota ku tirha tingi ana swa ku kota ku mi tiyisa so hi ndhawu hina madzafi lawa hi na problema ya mali ya mali ya hi tikisela
0: ku cuvuka va vulavula leswaku ku ta va ku pfuliwa a mitlangu hi xiyimo xa district n'wina swa nga xibabele mi ta kumeka ka mitlangu leyi mi lulamile mi swi tikama swinyingi swi ri mi tshamisekile lembe leri ku mi ta kumeka ka mphikizano yo tala kumbe mi ta va mi godola mi ku swa fana
1: ya tanihi hi vanhu lava va nga hi ntlawa lowu nga kota ku va u fikelela a makumu ili woho lowu nga va na xiyimo xa le henhla hi vula hi ku yini woho nga kota ku teka leswi a swi li mphikizano kumbe swi lulamelile ku loyi a kotaka ku ganya a kuma swoho hi boheka ku na loko swi thikamizo swi nga tela hi ndlela yihi na yihi hi fanele hi va kona maxi hi ku katsakanya na loko a swi nga tshamiseka xileswo xibabela preparado para ku va koka mphikizano
0: okay marito gam ku pepala mabulo swi mi navela ku vula swona ku hinkwavo lava mi yingisaka
1: a hi la ku vula ku eka hinkwavo lava yingisaka hi navela ngopfu ku lava miehleketo matimba ya voho ku endla ka voho ka ha kotaka ku va nga nyima va nyima hi ta ntlangu wa ku tisa miri hi vulavula hi bola a va tinyiketi mhaka ku hi ku yisa mahlweni a ni lava kombela ku ka lweyi a nga na vuswikoti la ku nyimela hi timhaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri a zami hi matlhelo hinkwawo leswaku hi huma ka mhaka ya ku hi vona a ntlangu wa ku tiyisa miri hi nga ri i ntlangu wa ku tiyisa miri maxi hi ya posta hi va na ntshikelelo kumbe hi va na ku anakanya ka ku swa ngi lava va nga koka ntlangu lowu mundzuku swi nga va pfuna swilo leswi himaka ku na vanhu va ku tala va nga ko va nga tshama migangeni va kotaka ku a ku bela kumbe va kotaka ku tlanga bola leli hi ndlela ya kahle entawu loko va kota ku tlanga hi ndlela ya kahle maxi va nga ri na makondisoni xa ku ti endlela swin'wanyana entawu voho vanhu lava kota ku ti a ku tiseketela a va ta kota ku tiseketela ngopfu loko swo ngi va kuma xo karhi endzeni ka mitlangu leyi endzeni ka bola leswi hilaka ku kombela swo na ku kombela ku a bola hi nge li koti ku li fambisa hi li beliwa hi 11 wa vanhu endzeni chume na wun'we va li phakati hi vana lava ku cincana maxi loko o va ku hi lava ku lava ku fika va nghena kampu ndzi va tsutsuma swi nga va karhata hi mhaka ku a ni ka matsutsumaka ni karhata cuvuka leswiya swa ku imana kala nga beleki kahle leya ku lava yini leyi ku lava yini na mati ya ku phuza swa karhata hi ndhawu hi la ku vula ku tindhawu hinkwato leti va yingisaka a va seketeli bola va ya a ku beleni ka bola va tshinelela na loko va wukulile ntanga yi nga ha pfumeli maxi loko u fika u nyima u bela mavoko u nyima na bodlela mati loko li nkarhi wa ku nyikela mati u va nyika mati lava va nga ku beleni u ta va u endle ntirho wa wukulu hi ndhambu hi leswi hi la ku siya swo khani mama
0: nkomi swinene.

ndza le mingiseto ku rhandzeka lawa ivi mabulo hi veke na wona kusukela ka muganga wa xibabele lana hi xuxeke ni ku tiva ntokoto wa leswi vatlangi va kumekaka ka muganga lowuyana va kumekaka na va swi vilela hi nga vulavula hi leti yelanaka ni ta mabola va vulavula hi maridi nakona tindhambi leti ti va hlaseleke hi leti ti endleke leswaku a makampu ya vona lava kumekaka va bela ka wona enge lawa ma tshamisekeke o va ku fika nomu lowu hi lava va tshamaka ku ti pfuxetela ku ve ni va endla xo karhi lexi nga ta va pfuna eka leti yelanaka ni mitlangu ya vona hi kusukela Radio Msambiki Miso Provinciala Gaza na hi kongoma a Maputo Gaza na hi Nyembani nga Dzonga la tiko ku vulavulile Nikolau Mukhavele.

0: António Marcos, cá, 16 horas e 42 minutos, magambo ya mihlakano ya ku kanyeta miri ku nga hikali hi ta ku tivisa hi leti tiyelanaku ni tasa di Mosambiki aka swipandzi swinharhu swa tiko ka Mosambiki ku la ku tiva mihandzu leyi ya mihlakano yi nga vikisiwi a ku beliwa ka siku leki ka nyamuntlha ku nga hikali u ta swi tiva munghana muyingiseli.
1: Do grupo.

0: mahungu ga ku kala ku tsakisa ka vukhavelo bya xikhumba xa tikweni ga Afrika-Dzonga, mubeli a nga kumeka ka maphikizano ya Mundial, Jayden Adams wa Mamelodi Sundowns wa tikweni ga Afrika do Sul, hi yena kunene a nga luza vutomi a ka siku ga tolo a ku si tiveka ka xikhati lexi a ku chini chinga mahakwa a mubeli loyi wa tikweni ga Afrika-Dzonga a luza a vutomi chitivekaku hi le cha ku Jay Adams a luzila vutomi, Jayden Adams a luzila vutomi loyi kunene a nga kumeka ka maphikizana ya Mundial kona ka lembe ga ligi ni chikwata cha Afrika do Sul cha ku chukumisiwa ha Hugo Bruce tshamela lego muyingiseti wa ku rhandzeka a hungu hi legi ku fambeni ka masiku swi ta tivi swi ta wuliwa leswi xi nga vi xigelo xa ku xi nga mayisa ku alusa vutomi a mbeli loyi wa tikweni ga Afrika do Sul.
1: Jele, ujuna inu tumwini ili manyili ni yapo.

0: 17 horas e 6 minutos, Itativa Xinguetano, Rima Jogos Desportivos Escolares, aqui a província de Maputo, na Rigoberto Chissano.
1: Sevativa 140, Vavatsongwana, Angata Kumbikisa, Xifunza Okuru Maputo, com a Festival Nacional de Jogos Desportivos Escolares, Inhambane, Murangel, a repartição dos assuntos transversais, a Direção Provincial de Educação, Xifunza Okuru Maputo, Aniku Dumba Saku. A 140 vatsongwana lava va ta endla hinkwaswo ku va xifundza nkulu Maputo xi wenhena ka mphikisano wa majogo xikolari Inhambane 2026 ku nga ta sungula hi agosto a taka.
2: A nkatsakanyo i nkatsakanyo wa kahle, a leswi hi nga programa ra swona swi fambile kunsuwanti leswi hi nga programarisa hi swona. Leswi a swi lava ku va swi endleka swi endlisi swoleswo mexo. Na madistrict hinkwavo ma velani va tisile vatsongwana lani pura va ta voniwa hi vatheacher hi vatrinadori wa vona. A vatsongwana lava nga voniwa laha loko hi twa va teka na hi leswi hi nga swi vona na hina va hlaya swaku vatsongwana va kahle ngopfu va ni matalento ya koho vhela. Ku lavan'wani ku lava va ta na va kompanyela kusukela lembe leyi nga hela ka fazi provincial maxi wu tlhele ku gunguliwa van'wani va nga tikombisa swo na voho va kahle vo ka va nga kumekanga ka fazi provincial hi swin'wana ni swin'wana maxi na voho va atleta va kahle va luni kahle ka mitlangu leyo tiyisa miri.
1: Swa tikomba swaku a xifundzankulu Maputo xi tilungisile ku wa kumeka ka makwekwe lawa festival hi ndlela yinene.
2: Loko hi languta xitrategi lexi hi nga va na xoho hina xa ku va hi sungule hi fazi provincial lembe leyi nga hela pura hi langa vatsongwana hi langa vateki ni ku va kompanyeriwa kusukela lembe leyi nga hela ndzi ze fika sweswi hi swi vona kahle swaku hi ta kuma chaxaselo lowunene.
1: A xi ta kuta ku ta famba vatsongwana vangaki ka xitaxi?
2: A xitaxi definitive hi ta va ni 140 wa vona. A lava ya ku national 130 ma hi ta veka reserva la dash wa vona va loko sumela swin'wana ni swin'wana hi ta kota ku substituira.
1: Njhamu ni siku pra inicio du xitaxi?
2: A hi se veka siku la xitaxi ku swi vonaka hi gama nyamuntlha va trinadori va limpalimpa malista wa vona a te veke le taka va ta hi nyiketa malista. No, então daqui a nada está a classe com a estágio. Canmã.
1: Mas antes eu ia correr com. A gente fez um clube de estágio na castagem.
2: Ah, a sua lista mangou foi só lhe assumir. A estágio estava correndo, mas são quando estava com meca castagem. Antes que eu vai fazer o festival nacional em Yamba. E com quem está com o sungula que vai atuar, a gua vai, Nikili vai na lava, Lumbili vai na lava, durante 3 semanas, a Ivanga, a Zangativa. A maka ya malezonge akuna lavanga ti vavisa swa swa kuza swi hi prekupara a hi zanga hi va vona likhani wa ka vapapayi va nga hi lomba vana va voho ka 3 semana loyi na hina va tlhelisa sweswi hi ku tala ka vona va nga na malezawu na va nga na a maproblema manyingi
1: hinkomeni wa kona hi twile vatsongwana va nga hlawuriwa ku wa wa kumeka ka numero ya 140 leyi na va dumbisa swaku va ta endla hinkwaswo ku va buya ni ntshovelo ka Festival National de Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026.
3: Mina Dersio xitimi nga fotsa.
1: Dersio, a mavhiki manharhu lawa va vone njhani ka matrain?
3: Ni ma vona malikhwatsi ku ni leswi hi nga swi khaluta swa ku ya xinyoxisanga vambeni ku ni lava nga sala ka matrain lawa 3 semana manjhini hi tlhasile lomi hi nga tlhasa kona i swa chota think ya ha kombisa a mintirho leyi hi kombisaka yona pra hi ta kota ku hi veka ka dzaseji wa vona va lava va fambaka.
1: Vuswikoti?
3: Ni swi kotile i swa chota ku ni va komba leswi ni va kombaka swona manjhi ha 10 town. Ni ka ndlela bon
4: eldera ritembe basketball na mafambi ben joko a nyikele hinkwaxo hala pra hi ganya yo trainara pra fambi ya bela hi ganya
1: ndzuma swa ku ka mavhiki ka 3 ya mavhiki lawa swi kotile ku vhesela a mitlhoka nyisipa ra ku hlawula ka dish ya vatleta va nga ta kumeka nyamani
4: a ni swi kotinyana yi ngi ni ta famba mi ni trainaripa ni famba
1: xifundza ku ri Maputo po dixi nyimela yini ka wena.
4: Ni mela ku tsaka fambe ya ganya tlhela ni ma premi
5: Edmilson Daniel
1: Udaldat.
5: Basketball
1: mas viki manharhu la wa woni njhani ka matrain?
5: Ni vona mali bon trainara na va mister hi ta kota ku famba Inhambane hi bisa a tasa a Maputo
1: ka mavhiki lawa sweswi mi nga yenca para muti mudumba swa ku mu ta buya ni tasa Inhambane
5: hi nci mchuma nyingi
1: a vo vatsongwana va nga ki na va dumbisa leswaku va ta endla hinkwaswo ku va buya ni ntshovelo wunene ka Festival National de Jogos Desportivos Escolares Inhambane 2026.
0: Bongele Rigoberto Chissano hi loko hi tlhamusele hi mitirho himahiwaku ya ku lunghisela a xikwata xa provhinsiya ya ka Maputsu xi ta nga va xi kumeka lomu a provhinsiya ya Nyambani ka maphikizana ya maxogos disportivo xiscolares Inyambani 2026 maphikizana ma ta maheka ka hweti ya Agosto a taku maprovhinsiya wo nhlelelo ya tiko ma lomu ka ku tilunghisela ma lomu ka ku mbitisela ku tilunghisela kasi a ku kumeka ka maphikizana lawa ya mihlakano yo kenyeta miri na mapatsaku a swivanana bya lomu xikoleni leswi kumbisaka a wu koti ni wu tivi ka swona endzeni ka mihlakano ya vutlanyeta miri hi ka 17:12 magambu ya mihlakano ya vutlanyeta miri.

Cá 17 horas nem 45 minutos, magambo ya mihlakani ya utlaneta miri aka sikulegi ganya muncha mahlavuselani ku nga hekali hi ta vhala mitirho leyi handzu wa kumbitisela ka maphikizana ya vukhavelo bya xikhumba xa ku tihungasela hi wulile Association Desportiva de Pande ni King of the Jungle kawa wa Association Desportiva de Pande a wina hi xigolo xin'we xo kala ya ngulu. Ku fambeni ka mitirho ya hina hi ta ku tisela xungetano hi mihandzu ni tabela classificativa hi wulile Munghana Muyingiseti ka xikhatileci tikweni ka Afrika-Dzonga ku ni ku xikuvala bya hombe ngopfu ni ku buhiwa ka minala hi leti yelanaku ni lifu li nga kuma mubeli Jayden Adams loyi kunene a nga hi ni 25 malembe ya ku tswaliwa Jayden Adams hi yena a nga hi mubeli wa tikweni ka Afrika do Sul a kumikile ka maphikizana ya vukhavelo bya xikhumba ya mundial lama beliwaka Mexico, Canada ni Estados Unidos da America. Maphoyisa ya tiku ga hina kutani maphoyisa ya tiku ga Afrika-Dzonga mawula leswaku Adams hi yena a nga jusitiliwa ni ku xungitiwa hi vokarhi ndzhaku ka loko ntlawa wa Afrika do Sul wu humile ka maphikizana ya mundial lahu se ku karhi ku mahiwa ntirho wa ku kehla ku lava ku tiva ku a vanhu lava nga tshuki va muxungeta va nga va vona va musiseleku a wutomi xitiyileku hi lexaku Jayden Adams hi loyi a luzileku a wutomi. Adams a luzila a wutomi ka siku gatolo hi wulile ndzhaku ka ku a kumekile ka maphikizana ya mundial mabeliwaku Mexico, Canada ni Estados Unidos da America. A Afrika do Sul a pasile ku ya ka madzasedzavus de final kani leswi a nga ha swi kotanga ku thapela ku ya aka ma-oitavos de final na humisiliweku hi ntlawa wa Canada aka maphikizana lawa nga muhefumulo wa Jayden Adams humula hi kurhula. Adams kambe a belile ka Mamelodi Sundowns wa tikweni ka Afrika do Sul ku nga nhenha ya tikohombe Afrika. Muyingiseti wa ku rhandzeka ku nga hekali hi ta vhala magambu ya mihlakano yo tlaneta miri tirhisano wa switichi swinharhu.

0: kate phela a go ningo go la phela ni vovo phela simasa singe no tsumela go se rivala mawe
1: vogula gula hina bo bota ngo le sima lo mama tepese di maferiana
0: a wa le zivala sima lo mama tepese di maferiana
1: ina vogula gula
0: gula hin
1: he di mama tepese di maferiana tina vuna ku hisi divali tile henga gonda kale e tina vuna ku himana ka hichiziva kam
0: Manuel ton di tsorent
2: never vogula gula phela tin lisima ku mama tepese maferiana hinku nwanana a choza ama hatepese ama tuto chana ene amaneka ku e revera materia wati fashionel
1: uchi
2: mahatepese u revera materia uchi mahatepese no mpoto divala sile unga gonda mugondisi achoze ekuninga tepese phela kakuninga tepese ka sile unga gonda akuninga tepese ka sinwana si uno mahachani uno gonda para uchoze utula chikolwane utula uchiti ziva tito phela atia kuti vanyinga ngutepese anana tiziva se achoza mugondisi awomba masoma una mugondisa nati ziva se tepese ifanele kuimaha ngulisima ya
1: Hey, bongile man Eldon kuhivu, umaneka uchi gondisa nyasa.
2: Seshoni lingani ngela? Au, uteka mka mohola hapa uchi sakana, mwendu uteka mka mohola hapa uchi gonda.
1: Nopi mela, dozi.
2: Eh.
1: Niteke mka mohola hapa uchi sakana, mashikambi niteke mka mohola hapa uchi gonda.
2: Mm-hmm.
1: No, mato, anti, kulaku ni maneka nchituma kambi mtini.
2: Mm.
1: Nipima nkama uo nituma, nisakana, nima matepese nsuma ni hotel.
2: Mm.
1: Ndao, matepese ngutungutu, nima nimi tsekare mka mohola uwe kuna mtumu.
0: Shonili, shonili, ningeli nitsure. Au uteka mkamole hapo chisakana. Pengotu ntu wana kapela.
1: Ihi, fokula gula.
0: Mm.
1: Antiti nichichi.
2: Mm.
1: Kuna laku umaha mitumu ya mtini.
0: Mm.
1: Ubasisa mtendela, ubasisa maparatu. Sotsi si usitumisako.
0: Mm.
1: Musela chaya. Sepo dukitesha uninga sakujeti kumba, kumbi inchani. Se kukuma desh. Umama tepese ya wena. Se kuchikata magadors. Ukata kubik.
0: Se tembu wene kutzul.
1: Kungu hidi.
0: Mudimi kuchana. Kutiduni kudima shanile wana kuwana.
1: Ditsurfoku lagu.
0: Mashu watiduni kudima. Insani munga pae kakati leme dia.
1: Ijinyumi. Mafaka.
0: Unani ha mafaka ndi nyumbi?
1: Nako.
0: Nisi dudango tutata ndapela. Unani tesele gugulandi?
1: Nako tesele.
2: Shonile se honyika fofo gula gula. Manuel ton angadli.
1: Nako ninga Manuel.

Himani kili hichu gonda ngu tutati nene pera kambi mwa mafere. Kambi pera nimani kili nijiva pa chikeni kuma amate pese ya hagarawa. Hinga kukuma hadwe sopra uya kumbisa profesori. Umahela kuna na umanika uchiti ziva tile osu mani uchiti divala. Kambi ala kumbo toke nkamu kabulu wa mafere. Kahi gonju ngu tukufana ni nkamu hizanga kama mafere. Nkamu hiku kama fere. Eso itafisanya na mkama wow dot. Kwa himanika hichima ama TPC. Ngutone ya aku hikuwa ni mafere li viki. TPC ya unonga emeru kui mangu domingo ni minova. O ngu sabadu ngu sesta dwe. Isuku ukukela nyas. Uchu mangwana. Para uta uma kudotu kudotu. Para kuku. Ngudisukuli usimani ngudisukuli ademwe ya dudwe uma hetela sosu. Ngu sakuwa hiku kama fere. Ngutu ngutu. Isitu dunda kusakana. Dunda kubula. Dunda kumahatu. Tosi teti hitakisako isinga mku gonde. Entao, kulaweka kuhima ama TPC. Ditsiku ngulisi kweso itafisa mkamanyana. Wow dot. Uhimane kashima ama TPC. Kasuku nguhatimbili ya 4 change. Msana kwa change. Inawea ni mkantu. Tama bigelo.

Evangelho de Chonismo na colação com o número que eu entendi. E vi que da manhã de Timbiti Quadi, cambi um corra, nem no antigo quando só cubico. Nhasse, na manhã que a gente me conta essa de parado do erro, canguto. Na tempa de tal com a unga, no número que eu entendi, nem coa, o te lava que te dizia de tal com a gente. Cambi pela de parado do erro, de erro que linguto, tatiné. Caso que pra curva, o suco tá cubica de parado e a cula curva nesse marcia. Nhala e a rombe, pimento e o moeio. Chimati cha chimwe chidi cha hombe osa simbidi disa sikoko. Kula waka kuwa ni chinyala na chupimela. Ni munu kambi kupimela. Awa, himba tunisakato. Kula kuwa ni mati mpiru. Kuleka nyala ni chimati ni kaldu. Amaliki kutuwa hiashava ya mpupu nyana. Inama naka hechi tunisa onani. Kambi mamonya na vama hamba vachuma danisa kuibu. Páprica. Kambi mamone wa maneka wachima danisa kuye páprica. Sumanya so, nevai pimento dureinu. Kambi unamaneka uchitumisa asi au sidundako. Kambi proku hekota kufala sisi laweka kwa kadiparato dia. Nkusahe kange tiletili matempero ote yudwe hisi tileka juma. Unamaneka udeni mapedaso wawena lia. Yomba maguku kupela ile jubasa ile shawa kuchitolo. Kambi uchitilawa, unga tumisa ambiyona ile chilandi. Kukata, inama naka hichikula bema pedaswa ile atuwa kuku. Awa, inatumisa trishwa uni. Unga makami, unga umakula mapasa, umatavisa, umafika kachumaha ufenengeti. Uguita, karipani lada wana dupasa. Chalanya laile unga iwulela mamaridundu. Nijidi watu kuomba. Awaka mbe kaya tumise mafura. Nenka ima tumise. Ngoona yuise isika miku nyama nkamule higo ulako. Ngu sasima chena sile ya sana tumela tukari. Kadipana ladile. Kadipana nyala ile yatu inga wilela. Kulavaka kwe hiya hangali sila katoze dipanela. Ekunomba haha atini kakona. Ngone hono ngoma kulaveka ili nyala ya hombe. Uditeti nyala veketela benya maile ya wena ili. Uiveka chiti yungwene chiti mweka ya mwenyane. Uiveka kuizundiseka benga kadipanele. Ushukuita utaka matempero ya lea wena mpupu. Umaona kuteta kumadara. Umashuwae nyala chiti mweka. Nibalaku umatela. Utela ti utudundisa kutoka. Kachinya lana chile chatu inga genji, ujiji tela kando. Kambi kuni baba waku kawona, chinya lana kule kuhisa ni nyala singanunga mashu. Ehodi mbama hee. Se uli gujini kutela chinya lana. Kula kusidunga mashu, madunga luwama nino kugwende sawa. Unga pekule linyama. Nyama tonti unga iveki satona tukata hile kisitone itu. Sidungi siku upata chinya lana. Ni matempero alonga tela chitimwe. Dunga chinyalana ni matempero alonga tela chitimunia ya mpupu. Uchitiwana, dunga ngumanza udini maluhu. Uchitiwana tata kubasili, dunga ngumawo kupra kusipa kulelinya. Si, ule kutili etu. Teka taichi matata wana chilonga chivulela mare dundu, utela. Uguta uteka tapimento wa wene, unga iwile la tiutila visa kutona majunga tsapulele. Uwile saku iwa ide maridundu, iwa ide la pili majunga tsatulele mkarami. Uteka pimento wa lea wana, utele. Uguita uteka munyu. Kambi para kusisi kushupi. Usina munyu ule wa songo. Teka ule wa hombe uchi usinza, uchi uguye. Uchi utela. Tela mpimu huu, utilavisa kutona mpimu huu, ujua nteta kuwadara. Uguita ufenengeta, uteka dipaneleta wena, uzwa diveka mdiluni, uveka kamdilu uo, sine singihi. Upima nkama usiwona, nkama uzula kuya siwona kambi. Nga pekuleli nyama ngalwa mimi. Siwona luku, sinimati kumbi. Nga pazami.
nka motse wa ko ya rela ka ngubona nga tshele mafura ne hambe mati wa kumbula tshita ku hete khato nyama ya tonga pra ku hikama hikama inga pra ku hile ka i om ngo ona matshele mana va machikame ka male pra ku mama hamuru se se di hati u be manka moya sona u jona tshita ku sunga sokelela nyana mati thela nyana mati u futumela nga matshele ku matala tshela ku sihala sivito ambe nka mono mane ka utshe ku ita ku na vo dibikele simaso tshamba ngutu u sina mafura ne u sina kala kambe nyasi le para tu datu ina mane ka dichebuta hawa ungaja ni mpunga sio sala sa kutona mash an ne kan ungaja ni mpunga umane kilo chipanga lo twa ngani sara orasi nga mane kana hiji kunisana kubika bye bye.

Sara wa skota kubika phela. Sara kulaveka kunithi kungonithi ku hamba uyigonsa kubika. Oh uyibikela ngosayana. Don't can keko bika kya jawa sikota. Mwingisethi awu ive mukhandlu tama bikelo. Ungadivale awu mnongono ko ditshi da nwanana ubendulwa ku hawa radio Mosambiki emisor provincial ya gas. Yasi maneka hichi bulangu lisima lo mama tepese hagari kama feri. Kambi petini lisima ku mama tepese hagari wa kama feri. Isinga kudweya kuti hivunela ku hi khumbukela basi tile hi maneka hi xigonda hina maneka hi tshavisa mukama nyana wa udotho wo hi ti concentrara kati makato hina maneka hi tshavisa nyana mukama wa udotho ka mukama wa tho sakana hi chi maneka hi ti concentrara ka tona ti makati le ti zwa kuto tine lesi makato porque phenga ku hogonda dwe pra kwa komisa professor hinga ku hogonda dwe so pra ku tshavisa nyana mukama wa xigonda u gondela kuti ku vuna enda wa ti leya hinga mulo maneka ku xigonda hweko xigonda mukama nyana wa udotho Umaneka uchitavisa timakati tingomaneka kuti chikuvunako masoni ka kuhanya ka wena nkone wako kheni chikolwani umangwana wa wena enda umangana wa mina ungagondi dwe nkula kukomisa ka professor ungagondi dwe ngokhawe imhaka vali kula ku hitavisa nyana mukama wo gonda kula veka ku ugonda uchitiza kuti ugondela cha ungapara kula ku chikolwani vati uma egwala dush uyena na ula kuta gonda toneto kula veka kunana ushala tinwanti kuti zwa kuto tingakumahela hune Então tin lisima ku higonda phela tin lisima ku hi mama tepese tin lisima ku nambisana ngwa matepese hi ngola mabukwa leya hi maneka hi chutulela tileka siku hi maneka hi chitiziva

Mwinsetsi, ngome uliya wa hemane ka ishoka magwitu ka mnongono kwathu. Kamba manekelo chipangala tongo shonil orash awa ngamane ka jibulisana ngu lisima lo mama tepese agari ka maferia. Kambi veni mikandlu iya, kuzamunga Mozambique tama bikelu ni para benja vose. Kangongo lo mchini veni man Elton Gulamu, ka ubenduli, man Pinar Samuel kasi ka lula misi titia Miranda Mabunda. Bye bye, ate di viki di ditako.

0: Eka 19 horas já em Moçambique.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: É no Camaungo, é Xunzangul Gaza, é que não é verão que se tira, né?
2: Maungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Francisco Nsimbini na mwikisete ripelili hoyohoy ka maungu ya Radio Musambiki. Siku 12 ka julho ka 2027. Murangeli wa shifunza nkulu Gaza, hilo hii atati ya kavantua kuveni vati hita, kali tela nakani kuve vachincha mahenyele ya vona, akuveni kuhisuwa nleti tela nakani kutufukisa kati kuferroviari wa Gaza, andi kali tela nakani maljuvani ya ukongoma kuve kulawi wa shikotela shatasa di Mozambique, nzako kuve aluzili mahluni ka inkomati wa shinavani leti. Tintloko makata maungwe ina ya nyamutla Mariamu Ibrahimu akamichini, Nikola Mukavele akavubinzuli nivukombisi imnavlavu inkiseti zinene. Yisungule mahungu lawa mavulaka leswa kutolo kuve kulongeliwa siku la xitsungu inga dia mundial da populasaun. Lana murangeli wa shikunza nkulu Gaza atatia kivantua kuveni vati hita matamuna kuve vachincha matamele ya misava inga tiku ikola kuve va yendla mintiru yokari. Iramba na kuluruantiru Horacio Dingu.
4: Murangeli wa shikunza nkulu Gaza atatia vantua kuvava ni kutsemba eka utivi vangana lona kuwa vachincha misava ngelini ya kuwa vatsembisa omunzuku lavona nzeni ka ntwananu hambi ni ntiyisu Margarida Mabanzeni Nhlongo avulele swa kuna mailani nishkaratu shunga kari swanyiwa kama lembe hinga kaona hivula vula ukala kutsembe hivula vula hitinyimpi vantua vafanela kuwa vaveka askaratu lesi isangashi boyo usha kuwa swiva endla kuwa vave ni mintamu ya kuwa vatsembisa akuchincha ngelini ya kuwa takota kwa vahluvuka murangeli wa xifundza nkulu Gaza vlavla mgovela lweyi ale ni xifundzeni xa mapai ndzeni kami ntiru ya kulungela siku la xitsungu xinyimo xa matiko ya misava karini wa kona Margarida Mabanzeni Nhlongo a tsembisile akutibwela ka mfumo hikuva uya mahlweni hiku tembisa ama tsamele manene eka vantua ngeleni ya kuva vahanya nzeni ka kuva amishuvu ya vona ilile itsembisaka of munzuku nzeni ka kutiboela kukulu ni nzeni ka kutsemba karini wakona akombelele aminjangu vamamani wa bava ikuva vave ni ku twanana nzeni ka kuva vabota nkungu watu hitlelo lata ku tsala avana a kombelele kuva avamamani vave ni mabulu nkarhi wun'wana ni wun'wana ni vana hambi ni vabava ndleleni ya kuva va tshembisa omundzuku lavantshwa
5: lani ku na leswaku loko va ri vanyingi kambe na matshamele ma nga ri kona a leswi xi vonekaka minkarhi ya ku tala ku va hi xaniseka hikuva hi va hundla a vana lava se swi na risima ka ku kunguhata ka hina hi cuka matshamele ni vana lava nga ringanaka matshamele lama hi nga ka wona ku va va ta kula na hi kota ku va hlayisa hi laha swi lavekaka hi kona hi kunene ka ku kunguhata loku minkarhi yinyingi hi na vamamani a ku tshemba swa loko hi swi vekisa leswo bava nge yali kambe loko a ta ta kotlana naswona a nga byeliwanga ku sungula lani se timhaka te ti nga kona se lava hlaya leswaku a dyondzo leyi hi kumekela ya lisima hi fanele ku va hi hanya ka yona leswaku hi va ni mindyangu leyi hi kotaka ku yi hlayisa hi laha swi lavekaka hi kona khani mambu swinene
4: nkarhini wa kona a xibyana xa nhlangano matiko ya misava xiyelanaka ni ta xitshungu nga mfuno wapi xi nga karhi xi pfunisela mfumo ndzeni ka makungu ya ku tshamisa mahanyelo manene xi tlhamuselele leswaku na a ku va a vantshwa va ve ni mundzuku la ku va va hanyaka matshamele manene swa nga xihlayahlaya xa siku leli la nyamuntlha la ku va ku rhungeliwa siku la xitshungu xin'we xa matiko la misava a mimfumo yi fanela ku va i boha a makungu mayelanaka ni xiboho lexi ivi marito ma vuliweke hi murhangeli kumbe mukombisi wa xiubyana xi hanyelaka ku seketela a xitshungu xitlhelo hi tlhelo la matiko ya misava lomu ka Gaza mamani Arlet hi Khongolo handle ka mikhwepa yi vuliweke ka miga leyi yelanaka ni siku la xitshungu xikimi xa matiko ya misava lana a mintirho hi xikimi xa xifundzankulu Gaza endleke ka xifundzeni xa mapayi ku ve ku nyikeliwa kambe mugqivela lweyi a swipfuno hi vulavula hi swihiwa eka vatsongwana vanharhu va tswaliweke eka xibedhlele xikulu xa ka mapayi a swihiwa leswi nyikeliweke hi murhangeli wa xifundzankulu Gaza Margarita Mapanzeni Nhlongo ku hinkwaswo sukela ka mapayi ave Orasi Dengo
3: 19:05 minutos mintirho ya radio Mosambique yelanaka ni mahungu ka siku bya nyamuntlha kasi letin'wana ti yelana ni leswaku lomu ka Gaza ku vuliwa leswaku a lava vonelaka ta odawa va leswaku se ku ni a tijasata ku henela ti yelanaka ni ta BCG Mario Martins
6: Shengshita udawa shunzankulu Gaza shivula kubashlini muri BCG kuringana leo tlavelo kaba tsongwane vahari kubebuliwa kasi kuvikilwa kutsuka vakuma nkohlola. Marungula lawa maumele kuwa kama sikona lawa kumelili ama hungo mvula pisa kushbelila shukuru drupeni kanchancha ishita vashinga lawa na murulu kola nuba tsongwane vahari kubakua vavikuwa akundweni. Murangelo shengeshava doko dela kata vdao shifunzankulu Gaza baba Sergio ama tlamushala leswa kukave ni kupaza makatsongo kufikise ni kamurulo shifunzankulu Gaza kambi makali yive iitulisiwa karini wolo kungatsumbuliwa haona kambi mahungu ama nase mahashiwili. Shiler Sergio avura leswa kuhambi vatsongwana lava vatsukeke vanga hukumi muri vali nzeni ya kuva vanga tlaveliwa hikuva muri lowu u pfumela ku tlaveliwa ka vatsongwani nzeni ka makume mambiri vatihweti ni dinaro.
7: A criança que nascer hoje, ela pode ter acesso à vacina até aos 23 meses. Portanto, não perdemos a oportunidade de vacinar todas aquelas crianças que ficaram perdidas. Portanto, ficou garantido que mesmo as crianças que foram nascer naquele dia que a vacina não estava disponível, conseguimos alcançar e essa vacina dá espaço de até aos 23 meses podermos vacinar.
6: A Kulimaritu Yam Rangelo Shengashaba Doko de Lakatav Dao Shfunzankulu Gaza Baba Sergio João Tokwa Tlamuselandela Le Hayo Navatsongwane Vanga Kumaka Kutlaveliwa Muri BCG wa kuvikela nkohlola hikuva vanga va uphukwile ka masiku lava nga ri ku bebuliwa vona hikwalaho ka ku va ku phazamekile a ku fikisiwa a xibedhlele.
3: 19:07 minutos mitirho ya radio Mosambique kasi loko hi suka ka letelanaka ni ta mitirho ya taudawu ka marito lawa mataka ni Mario Martins ya ku ve ma vula leswaku se ku ni tinyazana ta ku helela ku ve ni ku tlhaviwa a nyuzani ya BCG hi ta va hi rhambana ku lona ntirho Alfredo Muyanga ni mahungu lama vulaka leswaku tindhambi leti ti vonekeke kusukela sunguti ku fika a n'hweti ya nyanyankulu ka lembe leri tsutsumaka leti ti tsondzomiseke matirhelo ya muntu yelanaka ni ta ntumbuluko nga Casa Provincial de Cultura lomu ka Gaza.
8: Amelonsa tindhambi leti vonekeke hi xin'weti ya Janeiro ni Marso lana xifundzankulu Gaza ti mahile leswaku va a muti lowu hanyelaka ta ntumbuluko u nga landzi mintirho ya wona hi ku hetelela. Leswo swi vonekile hikwalaho ku va ka tin'hweti ta ku sungula ta lembe leyi nga ka lona a Casa Provincial de Cultura a nga swi kotanga ku va a landza a mintirho leyi a yi vekisiwile ku va yi ta landziwa ka lembe leli. Nambiswilexitano George Mabunda a rhangelaku a muti lowu a swi nga ta leswaku swi kotekile ku va va endla mintirho yitsongo eka yona ku ni ku va ku khanyisiwa a vunangalangalanga nambe ku va ku khangisiwa tinsimu ta xingomana emugangeni wa le ka Mandlakazi nakona ku ve ku khangisiwa swihitano swa miganga yimbirhi le ka Mandlakazi na Alkaria a swi nga ta leswaku loko ku ri karhi ku endliwa nhlelo ku voniwa swi vanga a mintirho hinkwayo leyi a yi vekisiwile i landziwile hi 40%. George Mabunda wa hlamusela.
9: Não temos balanço muito assim, digamos, satisfatório. Se calhar seja satisfatório ao nível de como a gente trabalhou, tomando em conta que nós só conseguimos retomar as atividades praticamente em abril. E não conseguimos trabalhar por causa da situação que todos conheceram, das cheias. Não conseguimos trabalhar no janeiro, fevereiro e março. Conseguimos fazer gravação no distrito de Manjacaze. Gravamos a música tradicional Ngalanga, em Xangwane. 4 a 5 temas que nós gravamos de Ngalanga. E depois passamos para a vila de Manjacaze. Conseguimos, junto com o Departamento de Patrimônio Cultural da Direção Provincial, conseguimos gravar o historial do Centro do Poder de Manjacaze. Com um historiador de Manjacaze, conseguimos gravar. Gravamos também 2 números de canto coral na sede do distrito de Manjacaze. Passamos para Xalala, fomos gravar a história do Kulela com um historiador que conhece a história do Kulela, então gravamos o historial de Kulela. E passamos para Nwadjano, fomos gravar 2 números de Xingomano. Foi um trabalho um bocadinho grande, mas conseguimos fazer. Neste momento estamos a fazer o trabalho de estúdio para a limpeza desse trabalho e posteriormente vamos fazer a divulgação.
8: Marito ya Jorge Mabunda Murangeli wa Muntu Ibalakuta Ntumbuduku Ismusasfunza Nkulugaza Lokal Karia Vula Vula Shara Langanya Swa Kumaneke na Swana Inkari Watindambi Letu Wanekeke Ngweti ya Janeiro ni Mars wa Lembele Litutuma Kula na Ashifunza Nkulugaza.
3: Alfred Muyanga wa simama amfukeni ni mahungu lama vulaka leswaku ku pfumaleka ka mimiti ya ku dyondzela ka yona ka mabiblioteka leswo i xitikamezo xikulu kumba swinene lexi yelanaka ni dyondzi byinene hi ntshimatshima eka vadyondzi va tindzawulo ta ku hambanahambana ta dyondzo.
8: Amelosta ku maleka ka miti yo hlayisa mabuku eka swifundza swa ku hambanahambana swi karhi swi mali leswaku vatsongwana na hambi vadyondzisi va nga yandzisi a mintirho ya vona ya ta tidyondzo. Mhaka leyi i karhi yi ndlamulekisa a muti lowu yimelaka to hlayisa mabuku hi ximixa swifundza Nkulugaza lowu nga karhi wo hlamusela leswaku vadyondzi ni vadyondzisi na hambi van'wana lava rhandzaka a ku lera a mabuku a va swi koti ku va va tlhaukanisa a mintirho ya vona hikwalaho ku va mabuku ma kalaku ma nga heneli. Abel Sebastian wa swingata leswaku ntsena swifundza swinharhu swa swifundza Nkulugaza anga 14 hi leswi swi nga ni miminti leyi hlayisaka mabuku. Sebastian a karhi a hlamusela nakona leswaku pfumaleka ka miminti yo hlayisa mabuku ndzeni ka swifundza leswi swi karhi swi mali leswaku vanhu va ve va gagawula a mimango ya ku leha kusuka n'walolongo ka xifundza Nkulugaza va ngirimela ku ta doropeni na va le karhi va famba va hlota a mabuku.
10: Preocupa, porque em algum momento temos até que ter público leitor que sai da zona norte para cá. Agora, se tendo bibliotecas lá, vamos reduzir esse êxodo dos colegas de população, do público leitor que vem à biblioteca provincial. Já terá lá, mas cá poderá vir apenas confrontar e investigar mais. Por exemplo, se vence a biblioteca distrital, podemos fazer aquilo que se chama circulação de livros. Emprestamos a biblioteca distrital por tanto tempo e depois devolve, porque permite essa troca de livros entre bibliotecas e não é crime, desde que não se perca. Exato. Então, já com a biblioteca distrital irá permitir essa rotatividade de acervo de Bilene para a Escola Kuala, Bileiro, Massagena, entre outros. Biblioteca Provincial para os distritos, isso permite essa atividade bibliográfica, desde que não se perca. Não estão por bispo, podiam vir com forma de investigar mais, mas poderá reduzir os custos, tem com transporte e outras coisas.
8: Marito Yamrengeli, wa muntilo imelakuto, hlayisa mabuku hi ximixa swifundza Nkulugaza, Abel Sebastian, loko ri karhi a vulavula hi swikarhi leswi va nga karhi va kumana na swona, hikuva lomu ka swifundza u kalaka ku nga na miminti ya ku va ku hlayisiwa a mabuku, laha un'wana na un'wana a nga yaka leswaku va a ya lera a mabuku.
3: Zanov na 13 minutes a kuve kongoma magamu kama unga hine kumaletela na kanta mintlango ku tisa miri ferro vero gas aluzili mugivela lwe ka ntshentsha i mahloni ka inkomati wa xinavani hi bola limwe na ukala yangulu lana ke a susumetwa ke kuve anga kume ka mpikizano we lana ka ntatasa du Mozambique hi ximu sha dzonga radiku antla wa ferro vero gas lo ngene ke na uni matimba ngopfu shinene kambe a swikota ka kuve unzuluta a mikhandlo kwa ile kumeke kuveni u kumeka eka kuve u yendla agulu hikola ka kuve unga swikodanga ntla wa inkomati wa xinavani swikotile kuve u londzo vota mukhandlo lowu kumeke lana golo la ku sungula kumbexana golo leyi li endliweke li teke hi ka Tiago na ku fika xipimo xa 42 minutes ka xiyenge xa umbirhi ku heleni ka ntlangu Bartolomeu Gove nga mutlhokanyisi wa ntlawa wa ferroviario hi loyi a vuleke leswaku a ntlawa wa yena u swi kotile ku endla ku hinkwaswo kambe a wu swi kotanga kuve u londzo vota a mikhandlo hi tlhelo rin'wanyani mutlhokanyisi wa ntlawa wa inkomati wa xinavani Edson Mavunja hi loyi a hlamuseleke leswaku swi tsakisile ngopfu swinene ku ve ni ntlawa wa inkomati wa xinavani u kumile a handzu lowu na a hlamusela leswaku swi ni risima ku ve ni inkomati wa xinavani a endlaku hinkwaswo ku ve ni a kumeka eka miphikizano leyi yin'wani kumbexana man'wani mahungu ma vulaka leti tiyelanaka ta mitlangu ya ku tiyisa miri ma vula leswaku Norwega a luzile mahlweni ka Inglaterra tolo hi bola lin'we laha ku ve li yanguliwe hi mambirhi hikwalaho ka ku ve ku landziwa mintirho ya yelanaka ni ma quartos de final ya mpikizano wa bola kasi ntlawa wa Argentina u dikile ntlawa wa Suisse hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi lin'we loko hi cukisisa hi vula leswaku mitlangu i ta va i landza leswaku hi wazibili France a ta va pimintamu ni Spanya hi nkarhi wa 21 horas leswo na ku yeliwa ni ma semifinal Inglaterra a ta va pimintamu ni Argentina hi nkarhi wa 21 hora leswo hi wazi tatu na kweliwa a nkarhi wa ma semifinal kasi wazi hlanu kumbexana hi mugqivela ku ta va ku landziwa leti yelanaka ni ku landziwa mintirho ya terceiro classificado lana ku nga ta va ku bela mitlangwa.

Lukuna Radio Msambiki Mingisita uni mpangalati lwe mnene ndla leyo yanwa hlini hulongoloka na hina ngatiti ulishivunzeni.

Yugla ni kavna galili lantla wa masuku shalkari pushela shunzankulu niyasa mwalungu katiku. Iga vintorash na dizoitu minutu shia mtreni ni vunanga lako. Mbana mbana na kuna velela usiku linene la santu.

mungi se tiwa grinze kama hoyo kama hungu hii misuru provincial kegeza mahlai wa Francisco Nsimbini. Maringili wa shifunza nkulgeza le yankakaria tati ya vantra le shakuwa va mapimu ambikutu nyiketela kulilanzini kamitiru ya kwa mana ambana kuvini kuvikisiwa au mnzuku munene. Margarita Mapanzeni Hlongo avula shaku shinyimu kunga kashona shushi ambiku banana kama vonela lesho ishibo shkulu kala vantra le shakuvini vatia le shakuva vaveka akunchincha nikuva va yendla leswi swi va pfunaka. Maringili wa xifundzeni kula Gaza avulavula tolo xifundzeni xa mapayi ka nkhuvo wa ku tlangela lisiku la vatshamitiku leswo i xinyimo xa matiko. Xenge xa vudayi xifundzeni kula Gaza i lexi xi vulaka swaku ku ni tinyezani ku yenela ta BCG tinyezani ti nyikeliwaka vatsongwana loko va le ku velekiwa ku veni va vhikeliwa ka mavabyi ya nkhohlola. A xitshembiso lexi xi hikwelanika ku va ku ve ni mahungu ma fambeke lomu ka switirho swa xinguva ma nga vula swaku ka mutiwukulu wa udayi wa ka ncencayi a ku nga na mavhasina ya xinyimo lexi. Ku pfumaleka ka mabiblioteka hi xiyimo xa swifundza lomu xifundzankulugaza leswi nga karhi swi gudulisa mafambela ya mintirho ngopfungopfu ka vadyondzi va navelaka ku ve ni va lera tinhlokomhaka ta ku hambanahambana. Murhangeli wa mabiblioteka lomu xifundzankulugaza a vula swaku ku pfumaleka ka mabiblioteka swi karhi swi tlhelisela ndzhaku ku ve ni a vadyondzi va ni wutlhari la yentelelo hambi ku bundzulini ka ta ku yelana ni vuxopaxopi. La xikolwa Abel Sebastiano a hlamusela leswaku xifundzankulu Gaza ka ko va na ntsena kasi i xiyimo xa swifundza swa 14 swinharhu hi swona swi nga ni mabiblioteka nga tindhawu ta ku hlayisiwa ka tona a mabuku. Tindhambi ti vonekeke ku sunguleni ka lembe leli hi leti ti nga ve ti tlhelisela ndzhaku makungu ma nga bohiwile hi muti wa ta matimu lomu xifundzankulu Gaza leswo ka hafu ya ku sungula ka lembe leli. Murhangeli wa muti wa ku hlayisa ta matimu lomu xifundzankulu Gaza a vula swaku hikwalani ka kutanula mintirho ya ku tala mi leyo kala yi nga landziwanga hilani yi nga bohiwile akoho kambe swi kotekile ku ve ni ku ya khandlisiwa ta ku yelana ni micino ya xingomani hambi ngalanga le xifundzeni xa ka mandlakazi. Ferroviario wa ka Gaza hi lweyi ka mudivela wa tolo a luzeke leswo na bela ni nkomati wa xinavani i bola lin'we lowo kala nhlamulo leswi endleke ku ve ni a humesiwa ka mitlangu ya tasa de Msambiki xiyimo xa dzongeni ka tiko. Mungisitiva ku rhendzeka lawa of mahungu hi misuru provincial ka Gaza.

Kama dzana ya malembe ya ukozisi la mkolonyi wa mputukezi lomu Afrika, San Tome I Principe avetiko linga atwa ntikelo sinene la hakunga endliwa au kinyavezi ni ntiro wa shibalu. Na kungese hela dzana la malembe nzakuka kufika ka mputukezi ka shikenge swa San Tome I Principe. Swi hundzuke ndhawu ya ku endla kona antengo wa swikarawu leswi nga ha xavisiwa tikweni la America hikuva a le ndhawu leyi swi nga ha vevuka swinene ku nghena ka tindhawu ta ku hambanahambana nakona muputukezi a kuma mvuyelo ukulu swinene hikwalaho ka vuxavisi la swikarawu hikwalaho ka ku phalama ka ukosi leli muganga wa San Tome I Principe Ako le ndhawu leyi ku nga ha endliwa ntengo ni mitirho ya vurimi laha ku nga ha huma a chukela, kakao ni kafe ni swin'wana swibyalabyala. Ku ve ni mitirho leyi I endliwa ku ve ku tirhisiwa swinene vana va ku huma a Afrika ngopfungopfu a tikweni la Gabon. Ku herisiwa ka uxavisi la swikarawu a tikweni la Portugal hi lembe la 1968 akuzanga kuchicha anchumu ka xichenge lexi hikuva a wuxololi a li karhi li ya mahlweni lani li karhi li landziwa hi tindlela ta ku hambanahambana ku ve ku cinciwa a vito la swikarawu na ku tekiwa a swikarawu leswi swi nyikiwa a tikontraktu a ku va swi ta ve swi yisa mahlweni a ntirho wa swona kambe a swi nga holuliwi swo nyawula tindlela ta ku khozisi ti ye ti ya mahlweni hi ku endleka nakona vana va tiko a va ya mahlweni hikuva va xanisiwa ngopfu swinene hikwalaho ka vukhozisi leli ni tixanisa leti a ti voneka vana va tiko va sungulile ku va va tlhariha a ku sola ka vuphangi la mukolonyi wa muputukezi swi ve swi kuma ntamu kambe hikwalaho ka matshamelo ya tiko ni ta matshamelo ya nkama a malwele ya vana va San Tome I Principe a mafananga ni leswi a swi le karhi swi humelela eka matiko ya Angola, Guinea ni Mozambique. Kambe a va zanga va wa marhambu vana va San Tome I Principe va yile mahlweni hikuva va sindzisa.